0: I receive good news in every area in my life. Rekado shadadebe, yanto diaba kata baba. Rekado shadadebe, yata dada daba kata baba. Re daba yanto diaba, yata dada kato shadadebe, yata daba yanto diaba, yata daba kata baba. Rapa. Lepa di kato shadadebe, yanto diaba kata baba. Lekado yanto diaba, yanto diaba. Kada shada da ba yan kada ba kada baba re kada shada da ba yan kada ba kada baba le kada shada da ba e won ma bra pomo re tia sempa we yeso te ba re tia sempa nan ma payara we yeso te ba re kada shada da ba yan kada ba yan kada ba ha yan kada ba kada shada da ba yan todi ba kada baba le kada yan kada ba ha yan kada ba kada baba Re kado shada debe, yanto di ba kata baba. Re kado shada debe, yanto di ba kata baba. Re kado shada debe, yanto di ba kata baba. Re kado shada debe, yanto di ba kata baba. Re manda di ba kata debe, yanto di ba kade shada debe. Yanto di ba kata baba. Re manda di ba.
1: In the name of Jesus Christ.
2: Dear Morpheus, I receive good news.
1: I receive good news.
2: This morning.
1: And I no pay.
2: Metia sempa.
1: Na
2: asempe ba mi.
1: Asempe ba mi.
2: Minyan ni omapa.
1: Sansen ni omapa ba mi.
2: Mi huni omapa.
1: Sansen ni omapa ba.
2: Ewo yesu di ma.
1: I receive good news.
2: In Jesus' name.
1: Yes, Lord.
2: Amen. I no pay. I receive good news. I no pay.

0: sa ansana dimu adimu ɛna ɔde me kɔma me papa nua ba yɛ frɛ no akua dɔnsa nti akua dɔnsa na ne gyina mu ɛtɔ apɛtɛse akɔtɔ ɛdi gu so ɛna papa de asase no ɛhyɛ ne nsa
1: okay
0: ankyɛ na papa wuiɛ nti na meyɛ asase no sɛ adwuma na na me papa wɔ mfɛsoni bia na ɔno wɔ asase no so yɛ na ɔdɔboa me papa ɔwɔ hɔ sesi a nti asase no yɛstarte dodoɔ dodoɔ aburaa na m sɛ neɛ mɛgya hɔ akɔsɛhwi mɛso meni paano me pad ne wei mi madwuma paa
1: no ɔ saa
0: nti mede kɔtena french
2: nomɛtumi
0: ayɛ ɛbɛyɛ ɔnwanwa sɛ meyɛ wɔnum ana meyɛ saa bi
1: ɛne
2: 20ɛbɛyɛ
0: ho nwanwa nti mekɔtena french yɛ saa adwuma noa mefiri ɔ na mbɛnya asase wɔ sɛhwe na bɛstarte yɛfuo no dɔ nti medɔɛ no kyɛ sɛ makɔ akɔntuimu akyɛ na ɛyɛ sɛ mesaa bɛ me nkyi nti mebaayɛ na mekɔɔ asase no so na mse na adi makwaji obi asase edu agunu sɛ sɛ me de kura so me de bedu agunu nti me de starte ya na me gu agunu no so nti me do kakra me do afuo no bia
1: okay
0: na me sɛ me saa ko me kyina me saa ko ye nti me ko ba no ma bedo me ba no ma bedo nti na edua ne wu afuo ni na me so ayɛ
1: ase be ma sɛm ne yɛkɛn be ache
0: ache
1: because ebia that time ni mu na na me wo o level no
0: eh 70s
1: yeah okay
0: me me year school 77
1: okay
0: 70s
2: eh ne wan ye 65 years
0: me 70 years mu na me
1: okay just was so enti me be say ba your new kaka enti what na dey here here you two asase me so nsa e ma be your dia bra we di me
0: ena eja aduane wɔ asase no so menam sɛ mekɔ a na me ba no nti no mentimi mfa aduane no nyinaa ani gye sɛ mbɔe na wɔ asase no so no ɔne ne didi so ɛna me so aka kyerɛ m sɛ ɔpamakyɛw ɔno so ne wɔnyini na ne mma no ne nnana no mobɔ ne ba yie ɔmoma no aduane nni nti ɔpamakyɛw mɛfuo no memfa ma no na nka ɔnnidi so na ɔbɛhwɛ ama wɔma yɛ kookoo no ama me nam sɛ so amate ɔde bɛtoo ma adwuma mu mpanyimfuo anim
1: okay
0: ɛna ɔmo fɛm no ɔmo tuo nam sɛ ame soa no no nti ɔbɛdidi so a aduane deɛ ɛyɛ deɛ yi mesaa koraa de ne kɔmaa maame bi a ɔyɛ twɛw baa sɛ ɔma no aduane nni abosome so a mɛbɛa bɛtua ne ka
1: wosoa no
0: me soa no nti maame no kɔ so didi asase no so a medeɛ megyaa no wokɔe nti akyire na mebaeɛ mebaeɛ no kyɛ sɛ maame no wayɛ mmerɛ yɛɛ sɛ ɔwuo ɛna agya maame no di firi mu nti ɔdi firi mu sɛ asase no ada no medeɛ awie ɛna mekɔ asase no so nɛ kyɛ sɛ kookoo no ano yɛde yɛgu so a yɛde dɔ nti ɔwu yɛ yɛkɔsie no yɛ nneɛma nyinaa wieɛ no ɛna ne ba yɛfrɛ no akɔsie nyamekyɛ no ɔfrɛ m ne ɔka kyerɛ m sɛ ɔno ne maame bɛwuo no ɔka kyerɛ ne sɛ wabɔ me ma maneɛ sɛ mema no kwae no nkɔdidi asase no so na m sɛ nyɛ abusua agyapadeɛ memfa mma no ɔmo so deɛ so da nkyɛ ade nti ne ɔmfa ne deɛ no ma nnipa ma ɔmo nyɛ na ɔmpɛ sɛ ɔmba bɛdidi me deɛ so no ɔno ɔyɛ me soa no nti na mde maa no na ɔn deɛ memfa mma no na agya obi akɔpɛɛ no baabi tenae nti mewɔ bɛɛ 3 days time ɛna sɔfo maame bi yɛfrɛ no bɛtel ɔsoma nnipa sɛ ɔmɛfrɛ mɛna mekɔɛ mekɔɔyɛ a maame no se me soa ba no a yɛfrɛ no akɔsua nyamekyɛ no ɔde asɛm bi abɛto no nam sɛ di asɛm wɔ so wɔ sɛ ne maame se asase bi ɔmfa ma na nka wonnidi so no wɔserɛ menam sɛ mama mentimi nti mama no sɔre gyina no ɔ sɛ hɛ papa wonim honhu mu asɛm na mte odi nam sɛ mama daabi wɔ sɛ fa asase no ma me ne sɛ mmerɛ so abra bɛgye na mehwɛ no anim sɛ yiaa nam sɛ mama
1: saa berɛ na wopanyini wahu
0: no wɔdi hɔ koraa na mennim no koraa
1: okay
0: nam sɛ mama wɔ se sɛ wɔ sɛ fa na medane asase no na mede maa no meka mmara bɛsi ta ma wei kɔɔ so no
1: nka nti bra hɔ kakra no
0: nti medane asase maa no no na meme saa kɔɛ na meyɛ m'adwuma
1: wofiri ghana ha
0: mefiri na mewɔ ghana a sɛ sahwi no wɔ ghana ha
1: okay
0: nti sɛ megyaa hɔ kɔɔeɛ no
1: nti sɛ wei nana woyɛ mat ma ne ade ɛna nam de kɔsua hyɛm na kɔsua no nentɛ wɔ nom no ɛwɔ sɛfi
0: medane maa maame no ɛna sɛ maame no pɛɛ saa papa yi ɛna ɔmo de maa no abu mu
1: okay
0: yɛa na ɔyɛ so adwuma nti mewɔ
1: agya wo sereserɛ biribi wɔ hɔ a wɔka wo nte ase anaa kyerɛ mu ɛ deɛ na ɔka ne
3: waba na ɔ se maame no ba nnɛde asase no maame no ɛhɔ deɛ turo no wɔdi ne sewa naa na ɛde asase no maa me krataa wɔ hɔ nsewa naa na ɛde maa
1: me nti sɛ bia na ɔno wɔanim
0: hɔ no mii menim
1: baabi a yɛgyina yi no yɛgyina yɛnyina yi ɔ nti
3: nokuro bi ɛwɔ mentwa nkontu
0: mesoa na nka nkyerɛ me sɛ wɔde ama abu mu na mmom akosie nyam che no ene de ma wo ye bule so se me so ene de ma na me me so na mo mama ne yesa
1: che bia wo de ama wo
0: bia wo de ama
3: de nkrata no kra ba
0: wo ma me nkasa che bia wo de ama ebunu se nka me so ane ka chire me ame nken ha me me so na nka ne mu akosie nyam che no ene me ni nim se wo de ma wo ye bunu nti akosie nyam che esu wi owi ye na me cause of ma me no no se krache ohun ase ma esi kofa wa sa se nti me ko ye na papa yi e wa asase no so na o ye adwuma na wa do fine na e fe pa na me chi ano na me na hwan de asase ma ano e no se me so ama no na di asase ma ano na me sa na me asase no e ye me die o na mo mu ye wa adwuma nti ye dai koso ye na se wo mo che de a me kwa kwaje me fa e firi wo mo ho dan ba ho no ma me bodie e na me de bae nti wo ma be abosme be nu ni nsia na me sa bae se me be hwese ugu adwuma no so ya na me kwa ampa ne chese wa ye adwuma na na e fe yi e na no so sa ma me bae re
1: nti e ho no de ye sa bre no wan kwose wo kwaje afu
0: da bi
1: me mo ka chere ne se du ni che bra ba
0: me wa de a me gima de o no nya ne che fa wi a afu me me
1: na se bu mu ni cha se ne
0: yes e bu mu ni che se ye che ma ne o do ye no ye de ni che fa be ma no
1: okay
0: na mum half aka na e ko me papa no mu enkro fo nche no e ho na me me kwa kwaje me me de
1: okay
0: we de me ni ni problem se ya na me ka chere no
1: okay
0: ene ja me sa ko ye nti mbe ne che se wo ma che afu no aye bibibi awi ena me ko mama no na mama ne se o papa nananu akofa efu nu nti obeyen de nam se ah o makofa efu nu se se na wan kan chire wo mo no so wakasa ankola anu o ma so de wo mo nti nam se o ene odi nya abotire ena me ko efu mu ho je me ko e no na efu nu o mo ti fa wiram o mo no ase e o mo kwa na o makote na o mo de abanti me ko e no wira wum nam se da bi nti be fa me be panini e kan me ho ani ekokodo e satan no ma chede we di ama no
1: na 19 a wo nyanka wanse mwe ye no wo kodo e
0: minim se eye media
1: but se no ba ye wo so ni nyawo dia sabre no wo ma che wie hun se nkan nya nsi ye ti di 19 a wo kodo e
0: me pese me chere se eye media mitimi ko asase no so 19 ma me ko ho no
1: na na oka
3: me ni che na wo kan se me ne nana nisi wana na mnecheye mene nisi wana na mnecheye
1: wane hifu wanecheye
3: mene nisi wabano enecheye funu
1: ansana wobe frimu
3: aa
1: nisa ene
3: mi nitro mi
1: babia uni yangu to
3: nisa nitro diya meka mbiya meka nukuri street
1: okay eja meba
3: onukurano
1: meba meba chobu ansa mpacho sese babia dure ne chuchu enfa wema eya dena samu kwa hindi
0: me ena mdeko we
1: sainti na de koy
0: me de kwa himfie se masase akwa ku di mesoa na nanom ho wa abra eye media ni edi kai police station de ye ntwa ho ntumu ni emra
1: ano wa kire mu se o se no de krata kure ya o se de wa firi mu ni ye ma no no bae se no so wa na de ko police station ho
0: da bi
1: ma na de ko ho
0: mesoa na nanom ena de me ko police station ho se me makwa ku wie kuku na ni obekire me no me sa ka asen ka me kututwa no
1: wa na bekire wo
0: obi a ma wa ma me cheme mi ana me ba fi na mba be duru fi na police ni bi mi re firi do fere me se ohia me na me se di asen na o me se o ye se wa kwa afu bi mu enye wo dia na di enti na se wo ko enti bra tieja
1: on se sa se mi ana na me bi sa wo ye o
0: enti me kwa enu mse ni ejisi ya kwa polisi panyini ho na mse mipe eni ya kwa kushi ya polisi panyini na polisi panyini chese na adena
1: wanka sana mipacho u
0: mitie upa
1: asa asenu ayeka wase mwi ya weja edija wono uwa hunkra tebi
0: oh debi okay atasifone u
1: yo inti baane sen ena usuwa eye nkrata nuwa mao panyini bi mufa krata anu ntusumame baane sen
0: medie ehwadi yese mikase minima na meboa eno ani se oba besere me na me de ma no
1: adansefo ane wo hobra na wo soa ne srese asase e wagyade ama wo no makwan mu oni di so na ehwan ne hwan hwan
0: na ye madwuma mpanimfo
1: e bi ti ase sese
0: e bi bi na
1: abisi abra na wo de abra behwe eye krata no bi bra Facebook insha 104.5 YouTube and Shratif and TV to Adom TV and Ebetre Bi. Na bibiye mu ewa dansi ya kata anangaza mebese minye kurame ewa yi
3: mbani huwa yi
1: mbani huwa yi mbani huwa yi na miwe ade kuropoti ya ewa so inti eje muko police station hono diye ne chaye diye ne diase muyifri ho
3: ye kwa police station hono enu omu se omu di mbe koko otu se makobo kronu wafiyo se me sahibi kumunipa ena mse mepe ena omu fire nipa se a dance fo e wo hun e ma papa no sata na boy o ma kofa ne de na ba PlayStation ho enya me o mbusa me dance na me ne me yire ene ko ye DS finish dey bi me yire de obedi amame nti o mo ma me yire kwa mani na me ya na we no won wati me de dance ni aba amana ba be kasa ene se se mo sa aka se makobo kro me se me ne me yire se mo se me ma me yire nkasa de a ani ensuo ne down ensuo apa ape wona yem dance ni se me call ye no se me call tu obi wa fuo mu ho a ensuo ni nche me ne se mo man call tu obi a wa fuo mu ho ene o mo di sa asem wo egu me so dia ni ensuo lu pe wonye ma no kure na adi ene me kan ni sei na me de me gya ye na me kokop pe mbe bi enti me kan ye ye no
2: obi sa fo fo so so wo mo ni
3: dia
1: me kan
3: we de me mo ni dia
1: Papa, no, just a morning, dear. What you sure no, your mamma? No, it is all not watching the air five. Be a nap,
3: my dear, me morning, dear. Women,
1: hey,
3: moon,
1: hey,
3: dear. No winning. And your buyer, and because I hear the DSP, sorry, walk up. I was your pain, sorry.
1: Not me, well, me, because I say, in so and so, I did that, and to memo, hey. I did a horse here for Modi, and I did a horse, and my chromo.
3: Emwa mekuru munyo
1: ena ne na fe mudi buru nye yi
3: yes senke jo aja me na me ka chiro maame me mo bi da na nso me huri se se nsu na di da kuro mu no eboa e ma no kure e da di ke sa me dem enka sa bre maame enka me dem
1: eh
3: ni bo akobo kro no akese ke ko twetwa obi bo ani di na taade atete nyina ba ba chire evidence baby o ni
1: na nsu na nchire di odi adanse kuro mu no na ba chi wei
3: enu na me ka ba no Mami, muni masum enu na meka ba no. Wo de muni abotire.
1: Ah?
3: Me se omufre me, pepa no mu penam de ko chire omu na me.
1: Ti wa ni adanse
3: enu mu. Ah, se police station me ka se.
1: Ba te se wuti wo nyina wonim se wo bi bia chire se, wo na se nyina chire se nsue afa wo.
3: Ahimfie ho na me ko me de, me se masema me ka nyina, me ntwa nkuntumpu. Mami, ti ho na ko ye question no bi sa. Enu ma nhuna no yi. Enti e ye police station wo de. Me nia dance se paper ni muji wo mo ntimi anka asem no police ni panyi ba ko ban wo ka chem se o ka chire nkola ni se nkola papa wo nyi obi a yebetimi de sa asem ye di no ntimi asem no mo fa nkofi na mo nkoka na msi da bi ma che me de mi aba ha se makobo kro
1: wo da ma de chenya na
3: ma dem
1: me ka se se ke se ka uja me nyankopon
3: ah maame
1: eh ade nyire wie ma urade
3: sa wo Mamma, so be bound, chair, baby bound, chair, baby, you could also be Bemania.
1: Pedibamano,
3: oh, let me dance. Oh, the mamma come as
1: yo, young boy.
3: Mammy,
1: Aja,
3: and dear Bassano, Nese, or my police for not to assemble.
1: Choman to us one
3: can to us one, and can't you view? And I'm a mass when I'm the call, legal aid. And a papa is go soon, no coffee a woman by, no coffee a bush a pain the can home. A fear bush a pain the can home by ya, almost a woman you mean for one farming cop. Tete ma tete yasa we na mse ah na yakofre busu ya pena ba ebeka ye o se no nyesa na midi masem munyini mfiri o na yi midi me koy eno se ye de me koy na ye fremi o mse asem no munko kan fi na mse ah adan yi te se asem no me ko be
1: dia e te se na na wo pena kan na wo pesa ne kan ko wiye se
3: ye na me pesa me kan ko wiye se me madam se fu anim se asase ne ye media no enke ma me fa wo mo mra
1: ya amakwan
3: ah ena mse de ko ahivie na mse ahimfie de ye benya ko ya chiri chiri Media some look quite in view. Now him feel for share, say. Sanity, dear, young fair dance for me. Sasso for mammy better now. Would dinner muji as arseno, edema, Miss One, where you may dance in me. One on assembling in a covet me outboard assembly to
1: war by
3: Wama.
1: A day.
3: A horse and corana called Melissica. And to mammy make a friend, I'm a quarrel, my minister, say, Gia Lolife, a one a 3 city, meeting money 50 city. My man is 5 times. Oh, and oh, meba. Oh, chair, Mrs. Yameba. Oh, meba, and the other food be breme.
0: Nti ya dia me dia
1: se sum sai ni di fo ba no ye ozanu.
0: Onu so dia se mu bo wa dia me sa kan so dia to no. Mu be huna se mu nu no kora wo ha. Nti em na asem no egusu no. E na me ko fa papa na no wote asase no so. E ma me papa no. Me ko fa no de ne bae. O ka sai ya wo mu se won dia. O yesirim ni onim asase no bi bia nti o mu nyin ni. Nti me memfa
1: kata
0: na si di ne ma di emra na papa no so wo tena sie di asem no me duru me papa ko ware ne maame wo se ane sa asase di emlim se wo papa dia so menye ma
1: oh
0: me kanyankopon ho hata wo se asase ne mim se yo papa dia so menye ma
1: se den na mo panyini wa kwosa te
0: bi na me be duru ho
1: ane duru ho
0: ane ye frere papa yi e ma ne bae ye frere papa yi ma ne ba no mo se oke wo mu be yi asem ba ko dia jeje masem no sefo nran ka ye me dia nka mran ka obi do no nka ese nka me ko ho ekoko hwe nam se o me ko ho prensa ni edi ka me ko o ma me bo de de to so mi enu o ma me bayre de to so mi ensa ho kopa bia nam se da bi anya bia ni ntina ba no nam se mon frere ne mra ni e frere papa yi ene o bae no nam se o panyini papa yi o ba wo nche e frere papa ya no a wo se se nka nye ahimfie ho a
1: koni oda
0: nka me kura nka oni me
1: ey
0: mama ni si wo so so mra me ba ho no ya mbe chire chire asem nu mu chire wo no wo si ah enti na wo mti mra me so wo mu cross nsuo na nsuo ni be chi wo mu wo si wo bi ensi ho da
1: aja
0: as a fool
1: aja dia na e nokura wo mu
0: ya nka me di tura nka nsuo be to nsuo di asem chi
3: me papa yi ka se wo ba ho na mi gina ho pa bie ma no ka se papa ya ma fu mu ho no ma be kenyankopo
0: busa se eye den ebia ne che no ma wi busa se eye den
3: ebia
0: ne che no
3: busa no no mutwae na
0: o ma twa wano wo kokan sema ye twa wano
4: Jesus
0: maame wo kokan sema himfi a ye twa wano wo mu busa wo
3: na no ye ko hia ye kan wo se ye si anim ho ana himfi fo no ese o ma di o musika enti no mutwa ma no mo ma me nkasa ba me ma hu se ma ye mistake
1: ti e ti e ti ti
3: ma di mpata nyina
1: ti wa di mpata sei
3: odi ka di 2000 na no ye se ye ko ye wo se me nsa mpata wo sa di 2000
1: me se wa di 4000 se mpata
3: ai
1: ehn
3: ewo mu a asem ni si ye mu wo se ko bo dua ni bi wo ba bi me me enko mi di wachi na wo koye ko e ka e ho mi anam tuya e
1: di abo na mu di di agro wa san ti mu
3: ha na ye koye ye koye o ma ye de
0: papa o di wu o di agro
3: o wu de mi wu
0: a se wo se won ka nokura
3: me enti an ko man kwa ye mu ho me yire wa ha wo ye dance ni ye koye man de ha ma eso me nan se ye chichiri mi ntwo sane akoko ye de no koye ma akoko no o ye na akoko no wu me me ni tro
1: ah tv so nyen se nyen ni tro
0: wo ka che me se se di edua ni sitie no mo nti ase
3: ewurade
0: me adia ye starti show ni se pe na me se enzie na me frebo odua ni ye nko ho wo si dua na che wo na me se wo me mo odua me papa nana no mo no na me se di obesi asase no so sa asase ni ye ne dia ni wo be kwa kwa tikoko no na sa asase e ye me dia ampa enzie ni nkasa wo mo bo dua kwa na wo ni ho
1: Kasongo ye. Efi yade na fe wonu na ache no.
0: Mo. Enti ye
1: kwa na me pese mi hunu no.
0: Ano na me so me ka achire wonu. Enti ye kwa nzie no mka achire ni se. We asam no so no omu jire bi a me fo se wo se ohu me, oni me.
1: Okay.
0: Ano wo mo se mi musa na se na me se a. Na nipa no so woni me. Na mi busa de de na yi.
1: Sa be no abodua na wie.
0: Da bi.
1: Na me fi wonu mom na akobo ye.
0: Yes. Wo mo se wo se woni me.
1: Enti wo bo ne se mpache wo.
0: Me na me ka me ka achire nsuo ni se.
1: Eh? What the day na body ano?
0: Me frere su ya papa. Techi ma abochire wa. Ena anto anyama.
1: Mm.
0: Nsuo mi ensa. Che sasase no. Se me papa sasase, ena me so me yesu adwuma. Ena wo ma wo ma ne ye me ya no se. Ma me ne ma no. Mu chi ya me kura se na wo de. Wo nyi wasase na ade amaye ma me bayifo, ena me se ma no no ho. Eye de ya asase na ye me dia. Ena wo mu na aso de agina. Se wo mu nana e de asase na ma. Mu so mu de da ho.
1: Aw sa abushe re ye ka asem no ye se empampa ne ma ba mu ka ne de hu
0: yes
1: ye ka asem no ka ne se nyina ye ne ye ka ne se ba bi bi wo ho no mo bi e ko efie bi mu asem bi wo ho no mo a wo mo na omuni mo mo asem wo wo ho wan hwe ye wo de okon e be kwa kwoje a kyerema wo de uti betwa so wo ma ye bo mu dua no mu ye busuafo no akra na ye se dua ne nya wo mu no wo mu ne nam ho na wo ho ho ko ye abunu no hwese dua no he de dua ne jojo wo ma wo ye
0: wo ka kire me se wo yire ne piepia nka de nka nko di sa adanse nam se ye pian se kokowu
1: agara bi adun me nka se de mu
0: ye pian wo se kokowu
1: me nka se
0: de ne enya wo dia
1: se enti se se eja
3: si eti kia ba mapana chawa
1: aye ti papa onyene pa phone fa fa tu chine baby baby edunu eni prasem ni yekei eja akwa be no bani ne ho beto no
0: mo me dawase ma me moya ade pa moya ade nya mi hira mo
1: fi se so free mo a
0: enya mi de me nya we na mi hia no de se nka me papa nana no bia
1: enti ya nhwɛ ne ne
0: kwagyebre nyina ne sɛ me de ma sa sɛ kamensa emra ye kozu mo sɛ kwa kwadan ne nsu nu mai ne tena sɛ anɔ sɛ da bi papa wo de wakoma mu fitaa na mmom wo kra bra bra sɛ wo kra sɛ ne nsa anka asase no a enya ade a dia ne ebedane
1: enti meba mpacho me twa no
0: mitio mpacho
1: etwa sɛ opanyi bi adanse bi ma wo saka na
0: da bi
1: na den ezo
0: ye ya sem bio me papa nananu mo no wo mo a wo ma sese wo ma tu asase no sesa wo ma fa asase no wo mo na ese nka we num ye ma wo mo ba ni ebusa wo mo se wo mo nya asase na nansa asofo ma me betel no asem ni nyina atini no mo mo se asofo ma me betel no se asase no e me dia ana anya me dia che se asase no mpanfu a wo mo no ne ba wa aburukiri nti ye kan ni wo se me ba ne se wo fere wo wo akogina but hu wo ba na asem no toyo
1: Eti ba dey na yenye fi se wo bi wo kire wo ni nkwankwanta o.
0: Sa kama sa ase a.
1: Enti ba dey.
0: Ni e be ye ni se. Sa asof ma me be tin me wono number wo ha.
1: Ehe, wono he no wo.
0: Owo dia nkwanta ho. Wono na gi asase ni firi mi nsem. E de ma sa ma me no.
1: Wanyo nzie be ze.
0: E de da bi me so ana, me so aba ba ko pe no.
1: Enti
0: ye de me ka se me hunana me bo.
1: Okay. Enti ko si se wo osu ama no ebedane asase no ama wo de opanyini ye ntimi nya ama mre bia ye ntimi nya hwe ama ne ho nto no ana
0: eno eno wo mu ya ye kosi ya ye ko ezu panyini no yo kan ye ne se enka me enka fobia ni mu bio nenso se me nsa nka ama asase na ye bedane dia ne sesrei enya ade a ebeye yi ntiji se me nsa aka masase no enti e ba se nka se nka e fere sa asofo maame
1: anti ayaba ne hwan
0: anti alaba ne ye mesoa ne nana
1: na anti ayaba no monso no he ewiase o ya na edu ba bi a moye ne ba bi won ma ya na e tan
0: nyamu dia
1: se se wo ho no a wo wo mu no se se wo da wusu no a se se ye hwe ne etrase ne ye ka asem no ma ne ya fere wan no akate no enti obi ba ne nya na ma ne wu ana a wanu wa muko fa no de na ho de do ye anti araba bi oni tum na mene nkasa hello jano na mo sumo ye senye sese obi nkwade sane ye mu eti ma ye nti wonso wanu asem de atwa se ye de to no mo ma ni papa yi ne ho nto no na mo ni mo busuani no ntwem manso na ohu obi a no wa hwe ya wudi tiri betwa so de nko
4: ye na woji
0: so fu ma me better
1: ah na so fu ma me no nso sabi sabi aso fu ma me fo te nka be ma mama me we na wa di bi mu agina mu hello
5: hello hello
1: mami araba araba
5: mami
1: ati den
5: mami adom na so
1: e me wo ye pa cho wo ni mo pra nyini kwa bra me nsa
5: e ba cha ai
1: wo di enu no
5: Oye resuni.
1: Kwa bra mensa ya o resuni.
5: Ai.
1: Sanso e.
5: Ba cha te.
1: Udi ni se.
3: Kwa mensa.
1: Kwa mensa sanso e.
5: Onu se e.
1: Wa da roma enko mo bi aba beto ye nim e wo fidua yi mu ase. Kwa mensa be bi ogina no nye. Kwa bra mensa se. Wane mo anse nka ye bi dabei na mo benya ho a mo baba me ati nkonya wa asem no so.
5: Anje obo kwa o pa.
1: Sei.
5: Asem no ntie. Eh ye na ni
1: ti. Concentrate ni enko.
5: O ni bi ani ta bi ana ni ba 8 e wegu sei. Ti ta no so ti awo na no so amra. Obi ani wo baba ho.
1: What's the day? Dia woka bi ani wa meti o.
5: Asem no wa hintie.
1: Wa fa hintie.
5: Ye ankwanta hintie.
1: Ah, wa hini be ye wura be nya wo dia ankwanta hintie betimi afre no adi modanse ye se. Asem no wona so.
5: Na na kokoroko, ono ankuta na ntoko na na kokoroko ko ka ti ko ko ya ni dia. Ama ni ta ei, ene be wo ti ho. Ei se bi ti mra na mo na ni dia. Omo ta mo ko ni wa hintie o. Ko
1: ata ta ne gele ni ti ta ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
5: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
1: na kwa mensa de ese mo no masase imune ne cha ebunu ya wa ya fuo no bia ma mo side na odi fo anti masase hu de be kunu yi
5: obi
1: ana ne nche aya ba jina ye kaka wo kasa ne mente ne ye
5: sei ye si nyo ni ka aprempo da eburo da ko makoto ma obi da ene bu tene ne ne kwa di ke the answer na beto ata se no
1: Sam no amo ke yo wu na yi wa manu ana
0: isi ye nyira ye
3: madam alaba
5: video
3: am alaba na koko mi do ye menu mo nche de kwa ni fie se brakom na me san se won na do asase no na tam be na mko do gura ye ko che
1: Tia o enye kwabena mensa na woni ne okasa o kwa mensa ya moma me e di asase no ma no no wono no woni okasa se dia na che no
5: hello mpa cha kwa mensa wo
1: ni
5: na na sama ni be di yanko to be ya ukata kwa mensa nanata ana tumi wa uya sa why oba tina wa mama dia sa si ma mata na mi se gira ho no ya kupo me chia uka uba na umple ni why
3: madam na me mi yale
0: e kwa ya wa omu dimi nam si wukuru ni muno e mi papa wui
1: hey nandi asam ne
6: asam kwa ene say
0: hey tai eta chese ne mawa burochiro enti wuye ya na omu discount ma komeni pa no mi gina ho mi gina ani pa anim
1: tabi je wo die ne kura anya me wo wo se ana wo ehe na wo
0: o ji ye no ani wo ka no ani wo chem no
1: sa friend no bi because menti ho na se
0: oti
3: so no pa chere te ke bi ambeji asase ndia ma bra ko bena
0: wo beji asase ndia ma me asase ndia ma de ma no waje ndia ma me
1: ei
3: asase na bana
1: bi shadan dia zeo ana wo mun so ya biribi wa akire
6: ai bi e no mun so ya biribi wa akire
1: because I don't really understand so pass papa yi ya bi say dia me boy e no wo won ka ho ya kwa ye ho amane dia se ka ne hoton
0: hmm
1: you go mean tell say I'm a fresh na mama WhatsApp number no mesre wo abochefo ne mama ni Ghana ha obetimi agya WhatsApp voice note under 1 minute na yabo edi amount what's up no obi amount okay into 0540 448747 0540 448747 obetimi agya WhatsApp voice note no edi atoso na eje se baby kakra me so missy hwehwɛ araba mame na mentie de ɔmo ka na mentie ase yie sɛ yɛhwɛ ne nhwɛ a yɛmfa nkɔ na yɛwura suma nkwaa na afei ayɛse wɔ ɔmɔdom fo no
0: mepa chos of mame bɛte
1: hwɛ frɛ sɔfo mame korɔ no mame gye na mode mo frɛ namba no mame
0: becausemehyɛ
1: da nte nneɛma bi ase
0: agya kakra mentie aseɛ ne sɛ papa wei no a ɔdɔfuo no ɔsim sɛ na dua bɛnya no
1: mo ɛhɔ na me nso mentia sɛ
0: mo
1: ana woyare na bia doctor sɛ nwewie mu ma wo ɛna kidney problems ɛdɔso
3: mewɔ mekɔfom bae mewɔ hɔ na
1: wakɔ hospital
3: ɔmo
1: sesɛi
3: as me kwa wo mse osa na ha me
1: osa nzu ti mi fon onipa se ya
3: mama ade
1: ti wi die mo te o sei
3: ade no
1: so fo ma me beto wo nzu ne fon edum so fo ma beto wo fan dia ya nkwanta ma mo bens of mama betel e wo dia ya nkwa e wi ase ho nya sam ye minye nya sam hwe
7: nya sam hwe minye nya sam hwe nya so do wo no beso asem se dokuno odi beso si da so ama obi ato bio e ti e ga si obi do wa so no
1: yo I don't know what you're saying.
3: Read him. I did not cheat him. See, I found nothing in the TV. Nana, I ran a run. I
1: ran for him for sir.
3: I'm telling you, see, I said, and I did to me, woman, you know, I didn't to me, me, I'm in fish.
1: Oh, then said, I need to be as I eat you so. Baby, I call me to me, canny baby.
3: What do you mean? I was, Miss Row. Because me said, be careful, we are. Me, we. Minim ne ho hwee e wo asasem so
1: enti no age o pese o panyini ne ho to no
3: 100%
1: wo jidi
3: me jidi
1: okay
3: me jidi
1: empo ni nsi fom
8: me nim dia kra anya we no dia beya
9: me dia beya
8: papa we wo mo we di
9: me mo ni dia
8: ana o se do wo se do be cross nsu no
9: yes
8: enti wo onye busiani wa dafuo
9: ya che do dia ma
8: Inti aye den
9: ene dia ni nyam
8: enyam
1: enan aja bibi fufuro bo asi ehinta
8: aka ana ja bo se di odi adansukuru mu bi adua ni nyam
9: dabi adansukuru mu den
3: se di dia ko hi a edan e ko hi en wo se obo se di obedi asase nsukuru ku bi a kuku na ba bibi
9: na se ya che de odi ama wo
3: enche na
9: ya che de odi ama wo
3: inti oka o se me fa na emra isu na ede ya che me o ofa kwa bransa na aka chere me mi ni tro ba wi mi jina no me ni tro
1: enti wo se wo redie me o sen
3: mama e wo wa ase nya ase kura ama achechine be pa
10: Jesus
3: me ani ti su nyina na se me kosi ya sa asole ni me kokura na me bompa ye adena ye
1: se obo ni nyina na e mi a
3: se me she obi ade amene wo na ahye ne nu Papa nso se se me mama ya yentena simple mu nye na saase maana nya de se me nso na ho beto
1: enti na meka se ya yire ne tan na nyira ya de beko ye wura suma nkwa hene ho fi se wonum so se wo ko wo hene ne ho no wo hene na frɛ wa wo nso wo ma
3: me
1: sa na ara ba yi ka
3: me ni we ba emre asem mu ogina ye frɛ wo ma wo mo ma no me ni we ba ba ma no ɛne yɛde kɔto ɔhene ne wɔdi asɛm no anim sɛ yɛpɔakyɛw deɛ aduru no ɛyɛ dene enti yɛserɛ wo mu na mudi asɛm no sɛ bika frɛ nka mudi ne yi a nka ama sɛi enti momfra nkɔlaa no na wɔ mo mmara ne yɛnhyia nka asɛm fi sɛ sɛ dua deɛ sɛ wobɔ na sɛ yɛantena sɛ yɛanka asɛm na mɛyi antoa yi a yɛdane ɛnyɛ yie enti sɛ ɔse ma bɔ no dua a momfra nkɔlaa no ma wɔ mu nyinaa yɛmmra mɛhyia ne yɛmfa yie nto yie na afei yɛnhunu adekode a ɛha saa papa yi
1: Enti wo ese wo de asemi aba happen.
3: Very good.
1: Wo de wa na wo de bae.
3: Me anam see mu de bae.
1: Wo de enti na de bae.
3: Me enti am de bae ye mra. Na papa ye pempe so se yade ne ba no.
1: Aha.
3: Enam see da bi e kyena nko. Ye beka se makobu obi dia.
1: Ye
3: wei. Enam me ne ne e pere wa asase ho. Enti nka wo mo mra na nka ye hwe ne ye siesi asem no. Om se wo mo ma.
1: Abusua no.
3: Ai.
8: Omo
3: se wo mo mande machina.
8: So omo mu bia anyale.
1: Na ga ntia untimi nya bibia mo mo omo ha ni omo nya ni duane na ne nka omo so a. Ah?
8: Because omo mu ba ko no yale a. Come di America.
3: Enu nti wo ma ma wo mo ba abrochire ni no. Wo fira abrochire se ebo no so ye de wo kotubu sum firisirim. Ye ne wo no wo som bosom se de be ya.
1: Oh, is it a welcome?
3: Welcome.
10: Ewo
11: di anwanta.
10: Ah, we kura ni no.
11: Oba na be ma.
10: Obusu ase bia no. So na nko fo ni wo.
12: Me. Ah, me de me hu so.
10: Ube de
12: gusu. Me
11: ya le. Na wo anka sa me bo. Ohun de beto. Why? Ohun beto. Why? Se papa yi tum se.
10: Ah,
11: onya ohwede a. Woni ni me nu nyina no. Me kire mo ohun beto. Ne mom. Araba se bia ma me beta ena akire mbibi no maye ana sa de kropoti a modi mo ho ahinta akire papa e waje ne fum so atum se adanse kru mo kodi ye no eno na ono di ochiji se akwati ano enipa bia nso kristo kwa no se upa mu ka bone a sa dia na chiu ne de ukonsuo no na ka bone a ne apata ma ne asrama na ho ato eti waka no de ne ho beto no but bibi fufuro bi kura umu. Enye papa edi eye ye fensi ya ni nkwe ni syntax tag tank papa
10: ya chichi dia da ho enna ye original
11: yo
10: enna ye papa empire inso guma we save
11: okay mr ogana ha ne mantwa so ba bia wo betimi anya syntax tank ato for 0244335168 na je wo dia kama kama pa abro super blast insecticide spray
10: e placent tuntum se pa pa pa pa pa pa wo spray no wo dem abosome ntuntum bia ntumi nsi wo
11: mr
10: ntuntum atamfo
11: okay Coscaris Ghana see a just be a be a ho 0243690064 na wajo de haxa mixture and in the castles and a yede emma wo
10: osa tamfo any haxa mixer
11: ne haxa oh wo yene yanko e yanko
10: e ye haxa mixer
11: aha
10: ebekum osa na de akiri anono wonu me ya osa obi oya oyare osa bi yanko pe haxa mixer na wonum Osa atamfo kaseye pa ebetu aseye se hu
11: okay for 0546189405 na fe 0203822855 na waje wo dia la show
10: kum tom tom
11: anton
10: tom saka saka enson konsuo entafre la show abros abro ayi aye bon abro limited la show ebeti aseye ebeye fi okura Me patcho wuswe no o dem o tumi dem. Ntuntum so nko so saka saka. Wo mpambu fu o mu nyina ebe ye firi o.
11: Okay, for 0246519012. Obeba dadada na to ho twa dey. Lillian seasoning powder.
10: Oba onko eda, jise Lillian ka ho.
11: Okay.
10: Oba wonim stew ye, jise o stew Lillian. Oba wonim akokon kwan ye de ye, ajise o stew Lillian. Lillian ni nkwa mu a enkwa anye de.
11: Okay, 0244406192 0599910500 Now what you would dear mommy? What to say? Bibi Aya come on. Okay. Are you one anam? Then I do buy.
13: Ah, me bena.
11: Obey ne bona money. I said the OCD won't say sumwa and I wanna bo money and one ebwa money.
13: Well no bina new ye.
11: Ah.
13: Ano
11: with the bus. Mammy. Again, feminine in the income, Nana. We are now recharging energy. Doctor, Uncle, Mama, you made our sick
13: and you are queen as from crown, dear mammy. Now, made in church from console every Pemsan Company Limited. I am coffered by a doctor James, someone chain at the marsh of 1 year, tip when you are Sabre de Wadaruma. What's a Pemsan Company Limited? Now, I will send me the word you the home of authentic and quality herbal drugs. I say, yeah, listen to me, Pacho P. Every Wadaruma may be such a wapom day at the same. Me Pacho, wapom day and quay, dear, and your bomb day, I say, over prioritize our pom day. Now, we prioritize our pom day, so dear, and now the Pemsan herbal products are holding in our. And I prioritize our poop day.
14: se eye agai herbal mixture and in the capsules no agai malamix agai herbal tonic and ase agai precursor garlic mixture emu bia okwe jama so awonsa ebeka ewi idea emu ba kon enam ne wo ba beka ho asem enye edro bia se de wunim na mensumi ni no bia ji atum no ai agai herbal mixture and in the capsules no eno hon common ye ba bedi ni sense mistre obomoden na pe edro bi esan se wunya edro bi a enam nyani nura hodo a doctor atone boase na waki kabum a phytochemicals ka ho na endorphin enso so ahyemu maninti no nya edro bi a ebeboa wo pa ebo ni pedua ne ho bai na ebo immune system ne so ho bai amana stay strong se de be ya se emponyare wa hodo pii bi epese ebo re ni pedua na enye adwuma esan se wadi kayanom agai herbal mixture ene ne capsules no e de bo ho bai obi wo ha na ahotutuo wo ne so pa ne ho na nyina ya ne ya ebe wo be fri adwuma mbeba no asama wo ka ne se na poso na poso ne ho na nyina be ba bia ya ne ya me pa cha wo ye sa ni pa no a wadaro mabomo den na kope agai herbal mixture ene ne capsules ne chira kwan na emwa wo esan se endorphin no a ewo adro nim no ayade etumi oya wo pa enti abra wo nsa ebe ka agai herbal mixture ene ne capsules no wo be hu se ebe boa wo pa ama saa ahotutuo no general body weakness na agye wo ni padua na boso no ni nyina be free ho ama wo nsoso watumi ade wo ho afa wo ntoma pa fra wo wapom den ho me pa cha wo wo nso sisi ya wo ya na aya kran kwa wo so na dane dane sabi wo de painkillers ahodo bi ene soso anu ne nso de tia ne tie no wada ro ma bomo den na fa wo hoto agai herbal mixture ene capsules ne so na bibia nso so entumi ntoto ye ma wo sa wunya agai herbal mixture ne capsules no a ebe boa wo esan se endorphin kro ya meka ho asemi no wonuma ebe boa ama wo sisi no oya wo bia wo namu no na sabi enam so kra ama wo sisi ni mu ayemre na sa akwakwetwe sciatic pain bi aba beka ho no ne nyina be firi wo so akọ ama wo soso wo ho atọ bomoden na ehye ne nsoma mi se edro ne ye agan herbal mixture ene ne capsule so adaroma wo nsa ka edro ya mesra wo emfa wo pen nom bomoden na fra yen awo number sa ye di betu jo isu se de be ya wo nam sa kwan ne so ene doctors no ebe di nkomo na wonom enam wo nim de so aboa ama wo soso apomden no etumi asipi na esita bomoden na fra yen ewo 0500 0500 88 88 88 90 90 ana 0500 0500 88 88 88 30 30 me patcha number si ayi de atujwe yi betumi afre na woni doctors no edi nkomo na omo nam sa kwan ne so etumi aboa wo me patcha wo awon so so oba fe fa wo hwe me wo de ye menstrual pain na menstrual cramp pa me patcha wadaro ma wo last stop eye agai herbal mixture and any capsules no nya bi na wo nomo a oba fe fe when is that time of the month a sabi e wo se mo je fi bi besin free wo kono a ni nyina beba besin akọ a oya obi ani akire woni ani dani bi anso so any issues eye di enti a wanya agai herbal mixture and any capsules ni bi anonom ama wan kasa no be hu se wei obebu nsa afili a oya obi anso so ani akire obi wo ha no so ta complain dani dani nsa ene ne nan nyina aye titiriti poor blood circulation ene ekoso woni pedua ni mo wo veins ana wontini no ni nyina mu asisi ye koba ni sa mo gentumi ni afu sane ye ewo ni padua ni mu se de wo sey ye no nanso abra wo benya agai herbal mixture ene ne capsules ni bi na wanom no wo be hu se wontini no a efin bi akohyehye mu efin bi achoki choki mu no ni nyina ebeba monten as waste product na afi wontini ni mu abiebie emu beda ho kama na wakoma no ene dro benya ni akoma ni ye adwuma nyina so akari moja to all the vital parts of the body se de be ye a moja betumi adi afu sane biem ebedi afu ni ye wo ni padua ni mu na afei wo hona makwa ni nyina anya moja bia ehia se enya na etumi adidwuma se de daada e wo se ye no eye agan herbal mixture ni capsules ne nko a ene betumi aye se adwuma e di ama eti wa daro mabomo den na ma wonsa enka dro ibi na wonsa ka wa frɛ yen e wo 0244 0244 718 718 557 557 ana 0241 0241 604 604 70 702 702 me patcha oba modern na friend numbers no esan se ehia pa wo friend na one doctors ni din koma sa kwan ni so e na wo so betumi afa wa pom den ho ntoma pa e de afira bo modern na shine so ma me eye agai herbal mixture and in the capsules bo ra pharmacy na ben wo no wo kwa wo nsa e be ka bi wo ho an wo de wo kwa wo se wo pe agai wo refi a wo se wo pa agai mixture no and the capsules no ni nyina so so de wo ho no obenya bi na o de ama wo na bibia so so etumi aye kama de ama wo obi wo ho se na kuma bo ni peri peri on antiko hani hatima ba kokra na otse so saa me pa cho wadaroma edru a wohia eye agan herbal mixture and in a capsules no nya bi na wo noma ebeboa esanse wa wo hwe me no an wa me ne wo kasa sesia no enya dia exercise sima ba kokra utumi ye bi meboa na utumi ye bi enso da ne da sabi assorted fruits and drinks you dey the bia da na oda so Mesrew ekoba ni sadia da bia wo bekasa wa come ball peri peri peri mesrew bo made na kope agan herbal mixture any capsules ni bi na emwa e wo sa kwan ni so wa wetifa pai wo no so wo de eye agan herbal mixture any capsules no wo ni bi na onmo a bi bia betumi atoto ye e di amawo bo made na bora all pharmacies chemical and herbal shops ahudu nyina mu na kope edro yi bi esansa wo ni bia ebeboa eye dodo mu so de a ene akumase heya fa wani chire mu e wo PFA pharmacy a waterfall new road junction honuma okwa pemson herbal product ahodo ni nyina no won sabe ka bi e wo pfa so ye na wo dia show how far colinac herbal e wo ashtown freddy mens and rock pillar herbal nyina so so e wo ku dami farma e wo kejeti amrom wo ko ha won sabe ka inupa nyina bi wo cape coast dia wadaro ma fa wani chire mu e wo pina herbal la so ye udru pina herbal pa enro no pemson herbal product ahodo ni nyina no won sa e be ka bi wo ho wo techiman ashaiman downtown anaka so new marketa hambo Mother Pharmacy, a baby pharmacist, no more, and to require one, sir, a bekenu baby. And crying our wa for any chimu, our Okaishi Drag Lane, Repage Ventures, Okwa, in Rono Mama Repage, do do be our panel, one, sir, a bit to me, I can be a ho. Mr. Obama, then I prioritize our pomu day, now we prioritize our pomu day, so dear, Shannon, so mammy say, what the Pimson herbal products are good running in Anno, and a bit prioritize our pomu day, Mama. Me da super.
11: Okay, kopa bi na bobo na fe emo Fred, why ready and I'm ko. Yan ko e.
15: Pavimo.
11: Yes. Kasa kasa na mentere.
15: Let me go be an all.
11: Okay.
15: Did it mo an again
11: make. Ade wo kasa ji so we say, but don't make go be. Chedi di mo. Chedi. Yan ko e.

0: na se de abusua me di kaka che wo nana ye bi e wo fia sei sa na osofo samara santin so wa na afi nana show boy konfo show boy konfo wo twese kan twetwa manfo ye funu enu na osofo bi kwajiji nanim ba wiase won sebe so se wo no o ba israel fm ha show boy wura ha kra ni spirit entumi enkanka no ho ba akusi na show boy ba ha na obetwese kan na odi si wo no show boy na ye mu twa ne sheshi ntwa ano fresh of so for so bra do 10 na me nchire se bibi wo mu ntina ntwa na me nchire se wo susu ugina me twa me na yiye ana se wo bobo mpa ye tutu spirit ni dia firi mu so fu yi bompa ye so fu kura oba ha wo kokura wa kudure wo mfiri mbi o kudure ni kuru mo on fre me da mbunze kwasi e bia se ana se se so fu firi ya tiro so fu toye dududu de ti kwasi dududu sofu tuli na yetu air condition ye nyina na yetimi hwe sofu to ne ho wusisi chachachachachacha na sofu ada awodi wana was pese mi pia bontin ada pese nka meko okofie ye twa na taade half ya semu but munyin tum se wiase na ye wono bibi wo wiase o bibi wo e wo wiase mu yewo asofo omu ya za sa ne yewo asofo anyame ankasa nso nsa wo omu so ane yewo asofo mbi nso omu ya za omu no de omu so agije omu spirit ahodo bi tumi bi omu de ye niema entimi ankeka ne ema nyina mbo mu sese bibia ni ho ana obi ani tumi sofo bi ani tumi ana konfo bi ani tumi konfo bi otumi sofo bi nso otumi konfo bi otumi sofo bi nso otumi pa man keka ne mam bombom sete tumi bi ani wiase mu nyame no bo na de kra no e pambon sam na ode ne bo ti asasuzum nue na ese o mo ba no pambon sam na bofo mba no e bia o ba bi okoshe ebi wa buom bi wo nuam ebi wo niamane niamane pii mu enti mo bia na da se tumi bi ni ho bi bi owiase mu ene yo mo se mi de me jehu achi se ese me nji ni me nji ni me ji di se bi bi ho but wo nipa na abejuna ni ampese o prove ma mi se ampa bi bi wo mu di bi ni de me ji di se wo pa ya kasa man saman sama de o hampa na mo mesi sama na ya o mo bepiepia manfo fie ni ade no eno de me de mi hu bi ha mi ni wu ye emfie num ni mi hye ne sama da mi so da kra hu ni da na de no otimi ba be gina fisika eni obi be di nkomo e serious enyimre ebusia ya tenase na nana ya bia tenase so fa santen so tenase na aye nana show boy konfo show boy nso so wanam kwa so oba na maye ni kan na afi yemfa ye ni nche mu na afi yemra ye ba ye ni nana ye bi nu nso so ebeto so na na ye bi wa Frankies why crowd wa di kan fa me ko mo zo mo he na na ye mama na kunya papa ntras mo mo na e ka de en ka bi twa dwan ei
1: garsan besi ne
0: akonya ne pa wo hu enye hu ozi akonya ne nye bibi wo wiase o bibi wo wiase na no ye de ade a we ye yesi bibi bi abetin se wi na na ye bi akofa de aba we ni ye krobi nsafo na mo ukwa na akodo safo akose nsu no na waka wasem na waja hokko abrofin ensafo ahoduo pa wo malodu bia ne ne yire asa kan tuzu anwa kakre do ne sino akoto ogu se ba bia ukra uye bi wo hono mo itimi ka credo di simu wo hono yo enti minua di kai na fa mi wura mo yi na ye mfa ye ni nchiremu na ye nkọ domahi nkro ne ne mpata mu ho ba bi na opanyi bi e friend se jamaanu ejamenu na papa yi ye chese e na anu kosi edei opia bonten na ne yere kwa asori ba wiya ne yira ba nu aduane die si ne hono ma wo twen sai gya manu beba ba bia wo die gya manu aduane si ne hono odisiye ya twen gya manu ampa cho ko facebook na ye de atoso no we kra de sai ayimi ne moja bia nim nti enye hu sa wa we nye moja sem so bi ne da ho ye wu we moja bia nim ye betima yi ana se bi moja bi wu mu ana kikiri kiri bia na ya na ehu ya koko hwe ya ah papa iwa hi ni akọ kuro amamfo nim se owo so ye kiri abochi kuro mu nyina omo hu no ana omo omo epen be na nsa ye hu no ana ombo da wuro ne kuro mu fo kam hu bo no mso mu ko kuro bi efre no da kokuro mu forest bi da ho amamfo wo be ho no ti omo hu gu omo ko ya chese papa na woda forest nim ho no ma chese said ye wo bubu wura mu ho no meka se bi abo afidi wansane afidi yi no na chese o pre no ei wo de bra facebook na behwe bra facebook sisi ye na bra behwe awani so ade nipa na bubu wura mu ho no sa no ne bag ei edwa bag bi ne bo no hin ei na omo ntiatie no mko frɛ hompa yifo no sɛ mmɛhwɛ papa no bi awuada forest ni yɛkɔhwɛ ya ɔpanyi wonie ɔne da hɔ nom no na omo mu sɛ bia da no ne yɛnkɔ forest mu hɔ ɔne owia no kɔɔyɛ ne mfihyia deɛ ɔwɔtwekora deɛ ɔkɔ forest ɔkɔdɔ a na ɔkɔbu nnua anaa ɔkɔ ahayɔ na wɔapere wura mu hɔ nom aprɛ abubu hɔ nom nnua nyinaa agu fam te sɛ wansane no ei na eya na eno kresi bia yesi deboni bi yenko wuram na wukɔ hɔ no mu a ahonhom bi timi ba kika bom ne bia yaye obi bia na saa sunsuma ho due eba saa na nti ɔmo yi ɔmo ho kyerɛ nipa no ana ye beku no ana waba forest wɔ na ɔmo pɛsɛ ɔmo bo no ɔmo ɛda ɔmo ho adi kyerɛ ansa ne abo ana mekae sɛ menkɔra abirim na mofi bɛ nsia deɛ sɛ mɛkae adeɛ kakra o mfi bɛ nsia na baabi a na meteɛ yɛfrɛ hɔ ma wani ha kuro don't be lazy ma wani ha ma wani ha yɛfrɛ hɔ ma wani ha kuro no ma wani ha ɛwɔ bibi ani wodurɛ ntwɛdwe nkwanta a na wafa nsa nifa so wɔnom na wɔbɔ afa mu na wokɔ bɔdeɛ mu na wokɔ a wokɔ a no bedroom ɔni ha na saa abere me nim nana anim nana yere ne yɛteɛ na mesua na ɛda ne yɛsi wokuada yɛnkɔ fom me nana yere nsuo ne aduane ɛna ɔkae me sim sɛ mene no yɛbi nkɔgya ne ɔkɔpɛ aduane kɛkɛ no aba na ɔ se yɛrekɔ na ɛhɔ no nso yɛ bepɔ na ɛhɔ no nso so no wobɔm nana koko no akɔduru ne soro paa no a ɛhɔ na mmerɛ bi meka sɛ me kɔdam soro hɔ nom sɛ mede menim hwee mekɔ ayi dua bi si hɔ daabi mɛduru dua no ase no ɛsɛ dua no baabi a ne mman no adenden aduru biara no aseɛ no nyinaa yɛprɛ no nyinaa ɛnti me mekɔ a na mekɔtena aseɛ ana hɔ na ɛpoprɔprɔ ntimi nim sɛ hɔ yɛ baabi akyɛ sɛ menim ade korɔ m de makɔtena na metoɔ na mefuru dua no kakra na masi fam na meyidi agorɔ wɔ adeɛ no ase but ɛsɛ wɔ hɔ nom aa na mehu sɛ ɛhɔ yɛ fie mehu no sɛ ɛyɛ kuro a ɛsɛ mene namfofoɔ ana ɛwɔ hɔ nom a yɛdi agorɔ ei enti me nana yere no sɛ ɔno wɔpɛ aduane na megyina ɔde matena hɔ nom sɛ mentwɛ no mahwem kura akɔ dadada sɛ hɔ nomekɔ a mekɔdi agorɔ nti da biaa mekɔ a ɔmo pɛ me a ɔmo meso meba a menka hwe nkyerɛ ɔmo ɔmo frɛ me a no maba ɛnti mena menim saa da no deɛ mahu ade asɔfoɔ ba mu mekɔkɔtena
1: hɔpɛsɛkɔlabɔne
0: ɛhɔ ayɛ sɛ kuro no
1: ɛna medɔma aduane deɛ
0: o manni aduane bia ɔma mma aduane
1: bianka
0: memma mpo nanka ɔma me anka memma koraa
1: mma
0: koraa ma mɛha me hɔ ka mene ɔmo a ne te hɔ no afe deɛ mewɔ nom asofo mete sɛ sɛ menana yere no ɛtiam sɛ time no ɛkɔduruiɛ no ah me mo honum no me ye ma ya ma tren honum ko be 4 hours
1: wow
0: me ya mi nim hwe
1: because o ani agenti no
0: time time na na yiri ne fem nyina no of pamia wo
1: hu ba bia wo
0: watie mu a wo hume ti wa no me tell me wo bo me din me tell me ti na me simile ya frem yi o ma me nko ze ya mi nim se dan fo me ya frem nti a chiam esemanis ba mo ba mo so be se ah ase me nem na na yiri ba fo mu na me mso me tiem friend wo so wo ye na mse mo a me ko e o si adan ase so o hwehwe mo se bia bibia na ade na aye me wo ko he ya kra bone wo adan ye ba ye ne tese se tamo de pe me ko be 4 hours
1: 4 hours
0: enso na me mi hu ni se ye short hours bi na me be ko ho mo ko ko di agro no nti ebra ofa me a ye baba ebeduru ho mo ma ye fa ne ne ma ye nyina wo kan bi di ne ma ye ban mo se da na ma ye kura bo ne semsa woni ntama aduane keke ne obepe ye banche ne bodi ye keke wa me do
1: o ma na betena
0: abetena ho mo sa hwe me but tama na wo no so kan me se me hu ni se a few minutes bi but no no ape me so many hours nti ye ban wa no and I'm say ah na ese na bi di agro won si bi di agro di agro na me say ah ayi esuru onum koko no esuru onu eh dua bi na e ho no na mi di agro me ne na fofo bi ti won na na dwene
1: mba no so
0: akure yi ti be duru fie no wan ka hwe be duru fie no so hwe mi no
1: we ya bro benu
0: se tinom do mo hunu na na hwe hwe mi wo ho no na sa tu mi ni nyina wo wirem omo mre fie
1: kwasi dia tene dia tene se efie niamma bi a yeye menka ne sa asun
0: no mo dia ne mfa
1: mpɛ da bi me mfa wo nkwa kyiri me be ka se bia tro me nu aya ade nti na no ho so be ha wa sisi dan wa ja koko ni nyina ne nsuo ni da ho din ade nti na onkosi men nsuo ni side
0: so hold on ni tumi wo
1: nti na me kire wo se sunsumu mpepete
0: bi mfa fie ade me
1: kana sunsum pa ye sunsum no on brebia na pa bi ho ye din pa se ye fa se nsuo sunsum motia ne do staffs no omo mpe ba bi ho ye didi
0: but me kai o me twam fo ni o menu so me kai se na ye ho so na ye wo na ye ji ani o na e gro pa
1: sa bi a wo wo no de o mo wo mani ji o mo ji e a wo kwa na wo ni ji o mo ji e na o mo so wo yen so ye wo yen ya hai ye ni ji akwasi ye ji e kwasi wo ti ani me kai ba bi a wo kwa ye no o mo ni ji enku yen ya hai ye ni ji enku and at that time so na ye small boy na wo nkan fi
0: ni ya ka mima
1: ne so go mo fa
0: ni do mo hu mu hia mi
2: akase ma mi nka bibi se wo ba mechi wa on se kwa ye ne da ho na me ba foforo no eh wo mo atwa ba bi brand sa na botan wo ho na botan wo wo di aba no esim e bi ana ka trepe ne boso ene si abotan no de si abotan no no na wo mo an makoso wo mo an makoso de mo hu se oni o si sha botan no na mi dwane de mu yan se ba ko so ato afa ho se ko no nada no e brada
0: ye ko so ko
2: biso so na che se me hwehwe se bi a menya eja bi enti ade ache na me busa ba pa bi odo hafu mo se yi ade ofu aso wa gogura gogura ma ho ho ne se kwa mena odi agbere ho de odi dwa moti afa wa eno anu no
0: mfa
2: wo ma bi yita da wo pe no ba beto akone ho nso kwa ba wo betwa be gidi gidi wa te so kwa ma wo mo se
1: wa ya so de ni bi
2: ah enti mfa ho ne komfo a wo ye iti ye abusana apa mi twa nkokom ye no anfa so chese ko no
0: enko
2: hai e ya botan e no di wodi odi abanete na esim na aso mi ensa na wono na na wudru atumi wo ho na won yiru ku ku ku ku ku ku na wono me rem akwa woni a wosesako
3: wo se ya se se atiefo eti beti ase a tete no na udukro bia ye wodoto
2: esi kroni
3: fimfim fimfim yen tu
2: yen fa se yen fa chiba nko
3: dabi shesa kwasi se wo asian countries na se etutu kwan ututu kwan a bia bi ho no mo ade nti na broni etimi ja a certain place bi se doto o se yenkum yen so de ye bedo
2: na akwasi wonim se se no maka kro mo se ye bebie nsuo no busu mi edi kan ya wada ifi ada memre da kwasi ada ema na wonim mo se koko bi wo manim ho
3: yeah
2: Yes, one pray, you do it about near yes, one pray, and I won't go. No, be far up a tire so a cotua, or cotua bones are not one of my local jam on the two. Who came up as I go on a one, or calling a media? Mammy been an idea. No, mamma, no, do brand and end up on in all my home. Yes, one pray, you not die when you go home, granny be beefy. So it won't quite what you say. I tell them enough for no quite your mind, so I'm not to tie and I know I've done it. Anoma de ko jan bodo to na mu se eye nsu ano a
0: ne ho ni me
3: obedi na bro
2: na edru dabone no a me se san krante ano me hunu bi dan krante akoko tuntum fufuo kuzi fufuo kura wo na na de ba chi wukwara na wo hunu mu ane bi a ho no eti last time bi na nkra na betre tragate na no ho ano mo so meto to tire bodo mu ya se pemre ebo omo so na me ka chen se omo ma me fie ho bi na mama ma me nko ne koko no no oba zo ohu wo mo
0: wo
2: de branda ya kwabra no he wo fri kwabra no a kwabra no wo ku ada ya wada fiada memene da kwesi ada he ya kwesi de sa kwabra no wo de sa kwesi aso ma meke wo de duro sa ta ma begina ho hwe ewi aso mo ne nyina ba begu koko no so tu yi wadwe so obobbo bia no ada ne
0: anoma
2: anoma ne ko ja abodo to nana obi nyel sika obi nwini ho ne ne me nipa hu no no ne de ni pair ka no he me fi we say o mo ayale funu bi e ma ho ne duru awia na me da ba ma no so odia wo hu se akoko won se wa akoko bi tetetete a mi hu se de me se akoko butu butu na na funu no yo no otwi form sa no so so eti mi fresa me oba ofa wa bo bra bra hwen behwen wo du ho a wo na bo ano
3: won wo yi ho kire ho
2: ana won se me fi kire ayi si ho pair
3: pair yeah
2: ana sa bo an me ba mi hu ne da na no ya yi kwaku ho do wa bro cheri bia ne ho fefefe ni yam ni ni po dia no no obesu ni so ke no ate aye ni bi pe ni bi no awe na mso fo poku ni dia mbi wo pro na ba aye fra ne se
3: poku
2: no mi ka na obi ka se wo mo wo akrofo so ban mu ho na mso na akrofo so ban mu dia wo betwa star school no wo be fa doto mu be ba ha dia
3: mbe ba
2: e ya mi nya so
3: mbe ba
2: afere o de sana na me ka ba de me hura ne se saa wo aye na bo ano mo se efe kwaku ano enura wote wa wa de nwira aboniti no o di
3: wow
2: na mirika me so konfo dwane ala na me se mo ko ne anyile kwa wura de mo
3: ade na wura de
2: na na we de ano de
0: we de ade fitabu
2: wa de no afa nwira de bigugu asone so no de bi aboniti no ori ade no na na wa de we se nyemo ti antetu mirika me ko ye no ana de saa to so biem se se no se careful no so wo ba me ma me ho akwara na muna mu ni no na na tumi wo ho obi osi tumi ni ho no eti ababa wa bi akodo ho na ho no anche na ka bi nyinyi accident ho accident ni firi meme ho wo be pim sa ayi mi fanse pilet na mato no na nipa se no akoji jendu nipa mo janti wo be tada me wo isai fm ha ma fo bu ti a na wo isai fm ba wo hweso ma ka ne dane ma ka ne be shoma indi pa ne ayi dane nso agba police form na moko fa he onko na ka roba eti ka funu so so anche ene ka bi konya accident wo ho ene obi abo ne ho mpe ma bedo wo ene na ade no atu e freak sa ka funu so aba me mechi wo ne mura mo de ababa wa bi a one me nka me bompa ya sada ku be kwa kwesia nka no obete ne de na na wako na wonim ma me bi akoh sa kwabra no nso ne yira fi ana wo do ho inti kentesi wo the sickness wo kentano ahunu ahunu ne sikai ade ne atwa eye emura no be sa ha ne be bia wutie na emurumuru ba samura muni ajigu yu no obonhwe mafo no abegu nso no sawo na mo wa na termo diem ni kasana na die bi ba trata bi ba sankura ni do munni
3: kwasi zi na
2: mi ko nam si obe sa ha ona me fa ni en kwa nyina da ni fraye ma bia bia mu
0: konfo tu suru
2: nana ada se mi ye nipa so ma me so a
0: okay
2: to ba me so no katire ko ko se sa kwa ye ona me hwa no ma no na hwanye bisu me di bisika akodo akoto afi ka medo na fu okura kwasi eno e hono ne be baby ameka no na aboye ne chi wono kunkum na wo ho nsuo me me ko nsuo no mo nsuo biem ka ho oku anu apem
0: na ana me bisa se nti sam tumi yom wo wi asi nyina wo wo wura mu de omo mo wura mu ni ade ye mfie ni hu omi e betuma ba se motia ana spirit be fe ni pad na ku wura ma onkunu but wo ma ne my at at for us as you be
2: on
0: ne ko no pro o yom hu ni bi
2: akwasi padi wo mu a went to be yan af ayi
0: obeba
2: ne bo bo wo bo okra e cha wo bana ne mo wure nyina fu no no okra ya adane saboa
0: what is that
2: what the mo ane kasa se me ma so nyina si mani fry eti me hunu konfo ana koma ka ne na o sha nkoma ne ma hu so odi tro because on bemo aso asi enti ye wo ye konfo ne ye kwata na no ne ye bodwa sana kasa foforo no aba Semi okay mi no bi ani mi nche ni ntro mi wo mama ma hu ade
0: tu wo hu ade
2: ah ma hu ade mani fry o na de se mi hu ade mani fry ma so na nti asem nti ada o mu bi aye no wo bo twene kra te se se bi o menhi a na mate ah na fe ma so mu kwan abi nti akom no different wo ye nyina te se nipa so ama ye nyina ye te se nipa yo papa ne wo bone abosum bi wo ha oba obeboa obu oso oba wo ho na ye ne fe no ade ne sa be frofro ho eno ne nipa no hu se sika wo mu ana okoya aza sa etira na mama mfa kwanya wo eso enya me yadom a busumi wo eso a
0: ne kai memu akonta me how be bree
2: ah busumi wo eso a ade edi kai ye wransuo no mu amuma ahoda mu amu aba hoda no e besi ya wada efiada memene da kwesiada mbesi ya wada ubia mra bi na ho na ba hunu tumi se ba bi ensue no se fi oba hunu se ensue ho ese ono wada mra mu se se ku tu bia wo pe emwa yare bibi ha wo pe sika kwantu aware se obetimi aba ho wo ba ho no adwane ebe no anso nya hwe no anto ya ye ni free obu akwa transfer na cementon wo bua eh me ba wo ba ho a wan fence ama mienu e 3 million washobo so wo bibi na adbecha me konfo de afan ne nsom ho de enye sikasem wo ton sa na de abem obu ha step no aye be fro e be wura mu no o ntimi te de nsa ne bi be ko ho se wa amfa bi ama na wa be to bi ho de ope bi ana waje nana bibi wo wiase o o so ba me ho aso anka jo se nsue da ho a wo mu
0: da bi
2: wa dopompo otimi kwa na wa pie na obo mfuturu
0: e wo fie ho no ti bo bom futuro fie wo a wo hu se won na aba ho
2: aha me che se wa ya pompodo
0: ah okay
2: se mi ho ni nyina na wo da koko na ase na ma me ne sole a won ne me ade a che ne nsue ne ni ho
0: oko
2: oko ya ka se nsue tu no e no kre se nsue ba bi wa wo tra na wo bi ba ha no hai hai wo mitimi tu
0: okay
2: ne se tafo wa nyina nsue ye fra na abrewa na ba bi a me ma me je na asase na no da ho afi omu kohwi ebre guade a che ne oni ho
0: oko
2: adie bia wo ya adwene ho mienu atiefo nana ye bi musu montem nka efiada bia maba mama na no kire se me ni program yezo obitim france nana mento nka be ba friday efiada bia ada mama akwasi be ye mavet amame nemo me pese wo ye so se brabi musu mi wo so de di kan
0: first october
2: musu me de di kan awradunum ye wransuo memene da kwasi ada memene de fiada kwasi ada ebi kura na fiara no meti abeye program kakra
0: okay
2: obi amra bi oba de okura bi a wetime de tade na wo de ko be sebo bo se no ala eko be ton sane bi
0: bi
2: amra so di baba oba ye be ya ma free
0: wo de wa be kan asema kire nsuo no
2: kan asema kire nsuo no be koto nana mi hia ba nana mi peska nana me busuafo ha me nana koma me ni kamafo di obe ya mami biyano buwa me ne ye ye amedu wa seda beba ya wana ya seda
0: ok
2: adi ya miji sika iye vya bo obi ya kubo odini nshu ya kubo uja
0: ya obasi ya nanende
2: obadi ya mene obeka sawo ya le soswa nesu ope sobe tra wa ya ne nipanye uwe takwa tamime ya mifie mifie wankasade minye nipanye mo mishu obia sebi oye humo bra mitime jene tra wa kwa nana di ya mami nye nipanye se tanki de uwe chile ono nshu ye mpebi na di ya becho wa semi ya yafo unu akwe niye guwo Che se adia ba che adia
0: ya so wo
2: no no abeye nti na ama yesa minyi ni pawo
0: okay
2: demo ba no wedu hu ni a no fi on pipe wo ho ba bia wota na wo demo ne de won timi twa light be no de kane ano enya be dia me ye firi mo ona na kase mu mame me kwa me twa light ba me ni problem ana ho no kra no me me side wo na me ma so light wo be charge ufu a wo be nya bi eti ati afu obi a mra bi
0: okay
2: Wutu mi wesu ade de kan ya wada efi ada memreda kwesi ada ye na 4 days
0: okay
2: na me hu se ayi me
0: so boy
2: okay okay baba me ne wo onko mobi
0: the number no fatu jana
2: me number ne ye 0243 0243 13 45 45 35 35
0: your
2: whatsapp number ne ye 055 055 76 76 67 510 510 na obu ha wa baba ye loto die ni bi na no ye de mamamfo ebi omudi ye die ebi nso ani fine obu ha no obeye ne dadaada wo baba ye de ade no besi wo numbers no found sabo ye loko ku kwetwa na ade ano abeda mase
0: okay
2: ntu obi abeti me abebi
0: okay
2: sawo yare a bra ani ye bi nso na teacher create mi sa yare ye
0: correct
2: bibi ha wo bia entra wo hu hwe have ha ye di ne ha ya wo so so bia so beton na so so ahia na ade wo bewu a wo hu nkwase awu obi anim de onyame odi ebe kwa akwasi na sa sori dem kwa kwa woto collection
0: no kre
2: eti die nti na wakọ na wotra ho ma se bi wakọ wu sa wokra wo nya ba bi ma wo so fuo fi obetimi akọ ho empai bo de ye wo ya comfort kra na anim pai ba enye fe bo mpa ye
0: okay
2: sa na nanu mo de aka ho ye nyame wache eyekuo na ne ye bi me de me se me pekuo we nu adwon wo so pekuo we nu adwon eti no che se wo kwa sori a wo ntimi mensue no so nsue de won de dansa kwa wunyale ya obetimi atma ti nsue de timi otimi bibia eto obi abetimi aba
0: nana do po number ni bio ni
2: first number ni ye
0: 0243 0243 13 15 45 35
2: your whatsapp number ni ye 055 055 76 76 67 510 510
0: nana ye bi number no no eh opeso friend ye 0243 1 3 4 5 3 5 0 2 4 3 1 3 4 5 3 5 na one no atwetwe nkɔmmɔ ɛno a ɛno no na yɛmfiri hɔ nom na afei yɛmfiri ani nkyɛ bɛ the next video na ɛnsɛm bi a ɛnɛ ɛno nso so abobɔ aba ɛne ɛnyae papaapa ɔtikyɛni tikyɛni o wɔno biribi hyɛ no so a anaa yɛn nkwadaa yi biribi haɛ ne a yɛtumi bɔ namanneɛ biribi tiitiɛ ne a yɛtumi bɔ namanneɛ ɛnɛ deɛ tikyɛni no ɔno amu ahyɛ ne ho akɔmfo tikyɛni no amu ahyɛ ne ho akɔmfo ɛne ɛnyae o Tichani wa okay famiko ene nana show boy aba ene de wosene more than akata
4: waya akata
0: eso ofri de je ya ayi aburuchie na eba america akata kra mfa no ho show boy na any say ampa me number 1 ha edi mpa chomo hwe tichani o tichani sedie ne hanu sedie ne hanu tichani die ne hanu Teacher ni ye frano Kwame Oduro. Benfi she dia na iwo nie. Omo ko hwe ye dua bi ase ho dua be kraise ni ni nice si fomo. Mi fa cho boda bojo. Na we dia. Ese ana obi de ye en wodna se ho. Ko sa confident ka bon se de nine kraise se ho na we dia ni nice si fomo. Aye se akonfu she bi e course wo e kokoda zukru mo no kono ngo. Ye na atali e if you know what you know the window na no ho na na e dia homa na sense window na no no the tiri tiri window no e chezo ase no ho akomfo
4: eh
0: obi a wahyɛ ne ho akɔmfo a wɔda window ano ahoma no mu ntwiiɛ ahoma no ɛso ɛkokɔ ɛso ɛbɔ no mene keke ɛna ne kɔn no da window no ano pɛɛ window deɛ ɛhu baabi a wɔfa yɛ a wɔhyɛ ne ho akɔmfo ɛɛ asɛm bɛn ni na mente aseɛ o ɛyɛ owuo bɔfoɔ na ɛsɛ wɔsɛne aba asase so anaa the rate nipa ewu sese no menti ase nipa wu a na ewu adai
3: mami onse kosi yesa se me ka kire o se this year eye number 1 and number 1 nso begini bibia foforo enti aye pay back of niamma bebre nipa ye bekom owu a ekoso ensu a eyiri fa nipa my dick on se last time kire o astrology no se nyaminim die mu na ade a wo ye ne se bibia be sase foforo a ye call up to 9 no mo se wose ye wo 0 na se 1 plus 0 na be 10 but nyame nim die mu no o recycle niamma nyina afoforo
0: eh
3: wan kra me mfa wo nya emfa wo nko akiri enyam no na tia ya na ko bi se be ya konfo bi ya ni se hunu a eyi fa anu and is said it here
0: ndo no so obo midua se mingu na me so be kan bia so ntumi nkume
3: and
0: ya se dua na me ama bod and to ana
3: so ntumi
0: ntumi to ana nta nkume
3: tia mi o oh se
0: no no
3: no susu na dwene se ne money na wo di no suman no so no a ne suman ni ntimi nkunu no wo de be fa wo so ba me pese me ma tie for tie se nyame tete na so wo de be ba fa wo so na wo abo na to
0: ay
3: enti die koso no eye niamma ya koso wo ewiase
0: ni ni pe wu too much
3: because one boni dos
0: enra enra
3: okay, ni hono mo
0: enra de ye a radio presenter bi am nim no obrekum e friend nana ike nana kofi
3: yeah, nana kofi
0: na kwai e de moto kunya accident wa kwa djuma e ba na obedi moto cross no ana opo honom wawu enei ana omu beyi no na omo apen krabia mc omo kofa na no so e friend nana kofi e friend say kra wono tu di no ye nana poku
3: nana poku
0: nana poku no no oba be UMC ni ne no enu anwumre be tremo no wono so so metia e so no so na mse ah
3: eye tam
0: na
3: so
0: na de na de na ekoso sa
3: ba si ma mi ka asem bi
0: da bi wono too much
3: ekwasi e
0: da kwa na usuru
3: o ade ndi na usuru wa yo bi dan
0: na bi se wono
3: se wa yo bi dan
0: da na de yo bi bo ni kwa na wu
3: tam nso ya wo nko tam aso a wo ba ko
0: ah da bi
3: ma mi ka asem ndro ya na ye tai ka asem we si sɛ nyame nkum nipa nyame bɛpɛ wakun a ɔwɔde ɔde fa so
0: okay enti teacher ni wie ɔbɔ hɔ yi mpatwɔ mo hwɛ o teacher ni a wahyɛ ne ho akɔmfo yi mohwɛ akɔmfo yi a wahyɛ enti wie natural akɔmfo ɔno ara na ɛhyɛeɛ wotumi hyɛ akɔmfo anaa ɔforo soro hɔnom
3: asi yɛbɛtumi aba sɛ ɔforo soro hɔnom na ɔde adeɛ ane na ɔwɔ gya ne ho na ɔba no ana wakɔ kwa ne nan enti ɔwuyɛ no na ne nan sensɛn hɔnom anaasɛ bi obi nso na aku no ɛna ɔde ahoma no aba bɛsrɛ no mene
0: No, be a comfort chair and the nurses there for.
3: But as you say, dear Bacon, so I only say, ah, yeah, a man assembly, a uni say. One, Uncle Confucian and Camusabia, I just saw Obefe, Obejan and nine, and as I check my battery,
0: but
3: also when meaning the BMP,
0: a person for and come deep.
3: Also, when meaning the Abbey, no, on our uncle toilet, or no one fit, or not a tech my MP. I just saw Bina Yanisa. And if you are more
0: than a best on my end, I know we go on the person young or best said, I
3: was
0: in said, do
3: you since I hold
0: him? Whichever one who's a BBC,
3: since I hold
0: you, petty just will be winning them. I said, be a boon in them now.
3: I was in a person, you need them if you want Mugusi.
0: The view.
3: The view would you answer? I didn't consent soon.
0: I did say, we dear BBB Koye, teacher near what Chem Quadadio. Crowfin fipe
3: Crowfin fipe na akwale bi o ya doctor o no ya doctor o wa sai no akonfo kunu
0: doctor ni
3: mi na me ti ya kan o ya doctor me body din a won o munim ni okwa sd
0: dentia pese me chese den na ekoso problem na e ba ni paso bebere ana se dey
2: da money wo wiase bibi abeti be so we ni akwasi abeye program meti an say so wawro wo wo kasakasa ati afem
3: bibi atimi si an e bi so anu obi aye obi bibi o kwasi ma men ka asem ntro he ye ne nam wiase aye kwa aye ben wo betimi aye obi bibi na wa ye wade o term ne nso ye on the term no so a ɛwɔke te sɛ magic
0: okay mama nana shobu akwaba shobu akwaba
4: na
0: mepɛ wo fie die no bo nti ne bia no kwabra bi ne bi baako no kwabra den
4: nana edubɛrema
0: the first edubɛrema
4: the first
0: edubɛrema ba fie ha sei nana shobu
4: ɛde mɛbɛtume maame nso wa
0: ha ehu na che
4: na akwasima mi wuram kakra
3: American boy.
0: Emra, Jim. American Jim. Emra, Emra.
4: Oh, but that's
0: me ba, me ba. I said, Didi ba ba. Emra, me yeshubi. Me ne osofo ba akone.
4: Okay.
0: Na no ochere se sika yi ni adi na mu yi ni njana. Eye 419. Eye aza. Monsani ye fast nti bia wo hwe bi na be be fa bala fa ba bia yiskana ye de so ye bi bo hatye nyina no akosua wa heya o de to silver minsu ni nsukusua no huye benye e ma ye nyina ye de ni hu yiska pan ma e wa but kan wo de ndi uya ma edi but on de wa fam ye ni because wo ka se ono a na de ne de aba na wo de demonstrate ya kire kire kwan a mo fa so amoye no ana wo kire se ne na konfo abade konfo de titi ya konfo kamuti wuram no apedo so bi dia so wasene nanka ayi mudia nka ayi
4: etisi ntwabo ani nwan
0: nantwie podua nanka kurao na okura nantwie abebe nka mudia ni ensu ne munyira ma betretra sa bifie ana mo ni ayifuo no hwibo nka mudia no ada na isa konfo aba mo pe life sa hwehwe dia da kom
4: akwaso ni mbrebe ye ni kana onyankopon ase
0: amen
4: onyankopon ne hene sɛ papa ne firi wa obi ne ho biem timi de bebia medu bia me bo papa ne din kane ɛna mede yɛ madwuma me yɛ kɔmfoɔ nso onyankopɔn ne yɛadeɛ nyinaa so hene nti ada nyame ase awie na memfa akonya bi ketewa bi nyi ano akwa so ne mberebe adeɛ a na meyɛ paa wɔ wiase baako ɛyɛ ɔmɔmo soɔ mɔyɛ sɔfo ne ɔmo ntimi nka asɛm ahia ne obi adwuma no da bi ɔmo tag ne yɛna medwene ho a mante aseɛ akwasi na mesɛ magya kyerɛ nye nenom asɛm bi meto nnɛ ɛnɛ dɛn mede nnɛ ɛka asɛm baako nnɛ sɛdeɛ mohu no tv so wɔ asɔre dan mbɛhu ɔ se anifrɛ ne te na ate bafa sɔ no asɔre yɛsoawu wɔ nyane no akwasi me condemn to Ghana ha from Ghana ha to India Nigeria US ne hefa nyinaa sɔfoɔ wɔte kurom ya na wɔ se meme de yadefoɔ baa ne yɛde yadefoɔ baa wɔtumi ka sɛ ani te na ate straight bafa sɔle na asɔle straight kyakya no ɔyɛ sei tiri mu na kyakyate no mu kwe wɔtumi a mede metotoɔ mekaa mede mebaa no momfa nkyɛ no mɛsponsa mɛprapana asɔ dɛm mɛgya meho kɔmfo bi ɔkɔmbiam no bɛnya asɛm ebi ni baabi ada ewo kuro bi mu
0: ohun bi dana bi
4: ebi ni wo never ma ya sole pen me se meme to challenge ma ewo nkyere fm
0: waka ho bi
4: so so otimi sayade e
0: waka ho bi
4: me de bi amona mo ne ba me ya meto me bi am be kama asem ko
0: omo ne kan
4: na ayade sa tie akosi tie me ayade sa akonfo sayade e konfo bi obeka so tikuro mi a obi le wo go ya sole no asole bi obo a eni wo sa anya sa ne tie tu ko konfo fie bia wo yi wa mamre yi utiri muso bia no ayebo ne atio bi no nya ade wo srem sunsum na ne wodi na wo wi ano ope na aduro na wo de aka wo kakra kakra kakra ye busa duro san san kire ne ade aka kakra kakra
2: mami nyi ho na ano mam na na wini ste ko sofo na kasa me ye de ho ya kakra ye nyina ye ye nyame adwuma wo ye beto mu na na na sika ye ne
0: te konfo bia ne ho
2: mami nyi ano sa shogo yisika konfo ye bi iska ye wo motia sa motia na enya bank iska no kofo ye nia ni sika ode amaye eno de beyen senkere ni me me wa cheche de enu ne pum sika me firi chairman ewo me kwa yi bia me baaye na me sika da dem na ekwo isi mi ko bodua enti sa wono no wa pensa
0: enti ya na enti
2: ama konfo ye bi cha na shogo enkere ni mu
0: enti ya na wan kasa ya we se udi sika bi atufie
2: se wo sika unti ba moti ani nkofo bi sika o
0: udi ya
2: da ba sika wa wodi ama wo no na odi beye so wodi ama o
0: wodi ama wa ba kona usika 1 million da banka o ba kona so ati
4: moti ani me ba
2: na se so bo wo be 500 million no be sha fm abeye so a wa ba kona sika na ntesa sa Eti sa sofo ni pemu ati a enkwati agwati a na eye. Ebi anu anu sofo no ni bi.
4: Ma me twa ma me de so. Tie me. Me be se me condemn hesi wi ama be gina asenu so. Tie me debi. Me ba. Me me your comfort show boy me te kumase ya me akodo fans ko komen sofo bi a wo te me nka na numre
2: eh abem
4: wo susu no so wa ben wo kutanya ko botumi a me me show boy dan ni said there's no power for me me nim sofo bi antumi ya said na wo menim sofo bi ani kromu ya eh na ka me ni wo kenya ko ponya nyame
0: chanchani ben chanchani ben ofi
4: mo ntumi sa chanchani se o sofo be gina ho ebi a mekura me disika hye mbotom
2: na me ya
4: no dia hye mbotom na sofo kura be gina ha sei sika hye mbotom eye 4 million ebi nsida sofo am so am sayade a wom de ose obi ani afira mate ani fira mama wi ese meme wa chacha bi wo bebi amete no we dia mesranda wo maburo me po bi amena sande me suma nso ntimi sa chachane yade na me pobi obetima sa chachane yade ne magya akom na madi se magi nyankopon na di me sere wo mo sofo ba ko yi ne ho adi mame na me so nsa machachane yade mame
2: so we de mo sofo bi adi
0: ko asa me mo bi adi mo bi adi
4: ayade se bia ni wo ni pa bi so a wo bi betim se wo bia bubu ko wo o de ne mo Jesus sale
0: at once wona ni pa
4: be ebi si da ebi
0: ni wo nyi ni sa wuni sa tumi ni ntusi bi ni wo
4: mi ni bi ntina mso bi ma mi enhwe mi ni bi
0: enti kwa ba so na ofi se nka sofo wo no bi no omo wo sa tumi na omo fa so anka omo nsa bi obi oyare ya
4: awase ni ye tumi bi ya ni wiase a opegya yade fo ye yade fo ejina wan to anse da eye process mi ni ha me kana osi ti ase ye
0: bi ya obi yare a
4: ebi anu afu obi wo bi kura so nyae hwee ne dress ka kekura tima ne yade enipa mra pese wo ye kese wa tamfo so do so
2: yeah
4: wo pese wo pega wa tamfo do so nyae ne obi de kobo mu kope ne sika duro bat wo nya toka akoda me friends wo sika duro ni enso nyae ni na chi bi ni ato din ama no e yo man e wo mun sanete akwasitie media de wo so wa bi o wo se so ba ye bi bi ayazo magina zanidi majedi de ye bi anyaza wanu no dia na ye kronkron o ma proof nkyere mo memanim e dia na obetim de ne kronkron na kuta no onu so obo yesu kristo dini ena obo nyankopon dini metimetim bo nyako se konfobia nya adwuma ma nyankopon matias ye wanu na wo ye adwuma ma yesu kristo ne nyankopon no me o ma megye ene be so akyem no ma nyankopon otim ye e bia me nyankopon na me so sayade ye nyankopon na me so made ye o pe benya bi
0: ene oba was o the picture be to so
4: o yino
0: obi a wa wuo
4: eh onyane no
0: onyane no
4: eh akwasi afede ya sie ja haba ana ni fiafu awu akwasi akwasi wona moma mu radio station do abia na ba fom no
0: e ma fom
4: etese ya me bamba akwasi adam ti radio se konfo bi se me bamba konfo konfo bi se an me kopo ase bai ana me kwase apo ase be 14 ba na me se ha wona me je me fra konfo wa kopo ase aba wase anam se ntimi ba cho me ma pa mu nso abetim do ani wa butu 30 minutes wase sai nya sai tunsu no kire me ma se ya monke cancer mani mu sawo me do oje ti no to kopo ase ba bra me de pai be sia ye fa nso hu fo ni butu 30 minutes so abetim ya home a mo mu me anka de ni mu nkire ni pa de to mi na wonya no betim aye no kanu na wo ye de ntimi nya mfa anka ho
0: okay so we
4: me se ma me sane ma no ma me nya mi ni mi ye o fra me ka mi ntumi yelo to number o be kre to number o be ko ba bi me nya sene ma me sene ma ha o be so to ye kase am ni na duro de me ka to ta se de an ka ho me nka se e ka ho de me wona me ba me be ka etime tie se o fra me challenge ya me ba ba me ba ne se me ba be pufu de me timi ye enti se wo ye sofo na se sofo na ba ha sei na sofo no so ne de okutatumi obi wu mane nyane na ye na da wo maburu omo ya ha adwene kebe de meja mbibi akodi na chinaja yakwatena mo akire kwa no odu wa hiriba hiriba no afa de so ko because obi anana kra ya abre wate se de no owu obenya no okwene na sa nyane ene sikafo ni ntirefo papa de ka kra se wuyo.
0: Okay, showboy, mebo. A kwambe so na mofa so a. Mutimi e command this kama sika ben chef emasi.
4: Enu niye.
0: Se na oyen.
4: Meba. Menim ha me kira beti as ba me kira sika kran kirew. Akwase me metimi aba ha, se wo ton ade a. Metima be so ade wiem. Na me dia no. Me dia ade wi anu wi a. Me so ma me dia no nya wa where dia me kan guso. Enta de metima dia no se du mfie du kura na me ma ohwa de o chekro minye.
0: Because when I saw people, I can't say my business.
4: Our word, yeah, a being or being with him, a cassa, you cut to me a cassa. Your cass will be a being worse.
0: Oh, what is that? What to me?
4: Or be for beyond the west. Or be for beer when the west, I could tell you. Your west cassa, and a your being, and you to me. It didn't swear them creating a cassa beyond a cassano. Your casket to me, pa, a west. I was it here. Mammy woman to me, could tell me. Ana meni wese ameka 2 minute me bi mame
0: ada na momo de no
4: mhm
0: eye de because Christo ni Christo for de no ye anytime bi obefre ni bi obegye ni so omunya me sa no mfre anytime
4: meba
0: wo danya ni wiye ho but mo de de gise muko gunsa bi mujutwa nwa bi wiye ni me bi ansa na wate tie mo ansa na waba
4: enha wo ho oh Debbie mama mi mama
0: tofu mpacho mo babam and university kasar baby bree on said one na ya special guest ndira bezo o kasa kakra mama mo babam bi
4: agwasi woni mbrebe mama nka semba konfa nkyere wo ne okonfo
0: obekrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankrankr
4: mmemre me suma ho sɛ me ba ha nei ɛna me kra me spirit ne sɛ bɔfoɔ ɛna me kɔnhyerɛ fɛm na adwuwa mpɛ sɛ woyɛ biribi mmom wɔ hɔhu na yɛ the next spirit ne nyagye tom kyerɛ me a mebɛduna meyɛ a ɛyɛ simple ma me ɛte sɛ wakyerɛ bi mathematics
0: but akristofoɔ deɛ nso nte saa
4: akristofoɔ deɛ te sɛ ka ɛte sɛ
0: ɔmodeɛ ne sɛ te sɛ waba ha sesie sesie a waba he sɛ ɔhwɛ w'anim dia na biribi ka na koma sɛ a sɛ banti biribi ha no ɛyɛ sɛ meboa no ɛhɔ na ɔnkɔ fie
4: maakwasi
0: ɔtumi ka biribi
4: akwasi tie mene maame bi te yɛkuro mu wɔ baabi a meyɛ adwuma yi abere kyaa ɔna to no mu ɔsiesi asɔredɛm ɔkɔ asɔre 10 years to 11 years ɔpɛ baatono wo nyaa bi ɔfiri hɔnom ɔsa akɔ asɔre foforɔ pentecost ɔna ne yɛ wɔhyɛ wɔ hɔ atono ɔpɛ ba ɛno nso ɔnyaa bi afɔrebɔ nyina bɔ ɛno nso ɛfiri hɛ nye nyame korɔ noa mame nka sɛm baako nkyerɛ wo adu mmerɛ a sɛ asɔfofoɔ ne pɛ sɛ ɔma ne yɛ yɛ a meme hyɛ wo bɔ menkɔ mɛgyina makɔmfɔ no ɔmayɔ mayɛ asɔre ne bi pɛn madi sɔfoɔ kyi pɛ mabɛyɛ asɔre pɛn saa tam sɔfoɔ firi nti bɛtiri na mbɔne twene yɛdeɛ ɔyɛ nnoma birebee yɛmfa ne kɔto nkyɛn ɔdiifo ta wia me na mene ne yɛ asɔre me ankasa mete kɔyɛ asɔre madina tie me menim deɛ meeka ɛnyɛ sɛ mede a meyɛ ne bi a maanyɛ ne yɛra me susuo but me meekrɛ mu nnɛ montwitwa me ha sɛ ne mfa nkɔtoo me gye mepɛ me se kwasi bobɔ wo nomba sisie sɛ sɔfo bi a wɔse wɔte kuro mu ha a wɔ so wɔtumi sa yadeɛ nyame ama ne tumi na akɔmfoɔ yɛ fake deɛ kɔmfoɔ yɛ biara tumi ne magye atom meyɛ kɔmfoɔ nti magye atom yɛmeni hwee momfa ma me nko a sɛ wobɔ mene hwee mabɔn yɛ asaa na meyɛ magye asaa no atom deɛ ɔno so woanya asaa no ɔmakurufo no ɔma mmiɛnsa nnan a ɔgye ne sɛ ne nyankopɔn no ɔde ne yɛ adwuma no tumi yɛ na memfa bi mmerɛ no suo bɛtumi a menim sɛ de sɔfo tumi yɛ sɛ wɔbɛka se mesa yadeɛ meboa
0: anaa sɔfo bɛtumi atena sesie aka wo sɛba wo fie asɛm akyerɛ ɔsesie yo nti
4: wobɛtasi sɔfo bia ntumi ma m'anim
0: sɛsiemeka sɛ bi a hwɛ me na ka me fie asɛ bia bi a wontumi but sɔfo bɛtumi abɛtena aka wobɛtumi ayɛ bi saa
4: akwasi mba ma menka asɛm baako nkyerɛ wo nɛ tie me mepusu asɛm bi akyerɛ wo pɛ sɔfoɔ a wɔben baako fa ne bɛtena me hyɛ wo ba anim na wɔnka asɛm baako nkyerɛ me
0: wohu asɛm bi on ka wo ho asem bi nkyere
4: adwena me adwena me teme ka akyere wo
0: te se
4: me no mi enu se tia se ya no sofo na tia na ma frodi o gyina
0: te
4: ma ka to se na me adwena me tim ya ntra sofo no bet ma ka e bi nsi
0: bi a wo nhia bi
4: o sei
0: e bi a no nhia
4: na mpesa wo ma me hia bi me ma se nya kyere ndi oba do oba na me hia no
0: so bo se wo ba no o to se me ka se me ka se mo bia nya na dwese tumi bi ni ho tumi wo ho Say ye yamme.
4: Say bon
0: the other side.
4: Say what the bill said you.
0: To me be a ho. But you fake.
4: I was only baby.
0: Near what original.
4: Obi o to me be a tenacia. On condemn will be.
2: May I
4: Obi have suffered from a tenacy? Now, Baba Trabons was statue. Conforming it to me. We 8 years with Zabia. Only will be a. Only to me be a. Obwa. We fake. Me won't say. Or suffer a friend say. A crenyame. No abamole, you so. Me won so adi kon ko bi bonsuo
0: yeah
4: na ma men ka asem won kirew
2: akwatie
0: so nyina wose
4: eya asa
0: so wose sa na moye
4: akwatie
0: o en sa na moye
4: e firi so
0: wo se ye kire
4: e firi so be hu me show ba ha no sa tam no acrobatic fo na no mo ne nam no mo nya konfu acrobatic fo no a no mo ne nam tete mena na no mo ye e so ni ji
0: ma tete
4: no ana no mo kretras no akrete biribi no dia beye biribi asabe ama mo hwene be mo farm ni bere ebeje ti sa tam kra no na nyo ntofo kra fo mo ngoba nyuma no ye mo ye set enuma no masem no akwasi so abe ye no ma we ya agi sebe ka fro bia na adwene wu ana obebu nya mesma woka akwasi enkwaje asem na ye hwehwe fri ni port ni pan kan si ni pa na ni pa hu nyankopon no enye bi ni enko we ho we dia fri bonsam we ya asante enye no bi no nti sebi o so aye sofo na betena se na wo ka wonya mesam kununkunu na akroje na wo ankofa wo bia djuma wo de wo so wonyi ni wo ankofa metuma mes ameka ni pano asem bone a enti wo da bi okanya mesam na enye possible enye djuma na
0: okay back to my question and bisa wo say wo ba wo pese wo beyiska sika na abotum na na asem otia na asem otumi no diba no e wu sika na obi sika efrehi
4: enye meme sika
0: efrehi
4: de atie ne ahonhom ekuta na obi an ne djuma wo ye last me kasem bi awlefi me was to me bi wo ha makwaje aba me de sey ade enko a
0: edidi nsemane
4: ade nsemane enko ase bi a obi unse abrabone ebo no obi ane de obi ajeje no onso beso ajeje ni bi obi betima bosu o obi aje achinche message wa sase enti mbese ni pawde ade eto no so no onso mbese obetena se de me kasem se obi ane na na motu a oye enti me obusa beni fo no mtete me na debi aso on ka se ah na santina de openu bone me la me la me pa no e ya agura so gusa comfort so duma na afo ma sata me bone twene na me nya me kom ye kura no na ye ko program no bi tu odu na me de me busuman e ko tu odu sata me nya nkomoy comfort so duma na afo me mi suma na me de na me de
0: o sheda je but na ho nya comfort
4: na me nya nya comfort na agura agura la
0: o sheda ko je sa
4: e bu ni me na agura agura no ko
0: to bi ye di sam fo chira na
4: wato me dia na me ya comfort mo na ani me a so juma na media no se media de so body ye ntutime sa ta me nyankom ye kura na akonfo ba me ho empot me ka se ah nana obi em sense obi de juma bi se ba mbese se na ye ma me obusi na se juma na afo a obeka a kire wo okwa na na aku ya afra so ayi a promise as ayi fa ono so ni me konfo no me na me wa no me kofa ni nyina ya me kofa se konfo ni nyina na konfo ni ma agora go ekuta me eti no mu nyina ya wo se me kuta ntime be kom ye no sata kurom jejo no bi meso bi jejo kom no se agoragwa na me de kom esna nya agoragwa afomaso kom fo efre na na akua o afomaso me ko farm ne tra ubusa kom fo abrafi na o man ponten omu nyina no
0: onso sa
4: omu nyina na agoragwa ekuta me
0: onso so
4: de bo nya nya me yiri ba na o ye obi asem ne omu ne nam na mbo twene ba na agoragwa tukwe ene ne kuta me de be du nsem oni sisi ye wo ye ko ah kom fo timi jejo mitena na mo de mo hwade kom fo me yina hwefom ampam de be na mana hwefom
0: o be bofom
4: wo ye da wo beto na ye misu ni me ba na no e ko bo twene wo kina ma so na ye beto me ho no

0: sofo
1: mama fo betuo me ko muso sa the time is come o mutama so sa mo so mde ba me no mbeba
0: pacho mo ka jom so mo fre number we se mama mo ka nche se mbesa mne ne kasa
1: ah
0: se betuo me ni funu o ka so ba ko di
1: o ne ne kasa keke
0: show boy
1: from there there no man mera
0: show boy
1: o be de nyani funu
0: me de me de ne se tie me me pese me ka che o se o to me
1: aha
0: a uji di se eye ejuma ma wo on sa believe
1: wone bebe
0: na nanom pa
1: tie me nyina nam
0: wo believe in wabosom
1: nyankopo
0: ji omudi
1: nyime ji nyankopo
0: na wo jidi wabosom
1: yes
0: enti unji ni so so because wo je wabosom ni di because ye waya ma wo hunti na ma wo jidi di sa enti sofu bi nsu ho no ma
1: obi antim nyane funu sofu bi na obetim nyane funu da
0: sofu bi antu obetim abompa ma obi ana obubu asore
1: e de pc da e wo kromia na sofu bi antim ni frani ni nti sofu bi antim matata wo yesi emu ntene ebi ni wada me two challenge of fear ha wo de wo sey yaza ma ji aza na tum
2: wo de to asem
1: tie me akwasi akonfo de be nyaya yaza ampa wo no de wo ye bi anyaza ade no ne tumi ne kuta ne wo de na anyaza na konfo yaza no won kire no ma mie nu mie nsa ne tumi timi ye na me memfa bi mere no nyame hwe ebi si da
0: ya try say benya akoda nyame
1: na akoya ntre kesiketikiti
0: wo ntre because
1: akosi wo bia boa sofo bia ni wo sofo bia ni ko
0: enti sika wo yi no e real wabosom na twebampa
1: akosi tie me
0: because wo baa say bi ko twitwa
1: akosi tie me wo bi nko anoma nya adia friend say nkwati nkwati
0: okay jina so mam kakra bi na show boy jina so kitu we mam na me ne akoda nyame ntwe nkomo kakra so fo akoda nyame majo e
3: ye jo benekase
0: na ho te sei
3: krista da roma
0: yo
3: na mo so mo ho ye
0: nyame adom I hope say we tie your conversation kakra me ne confession boy
3: yeah na me ne e confession so ye ibi wo omo frame de me ko ent ya moment man follow mo ta
0: okay show boy wa hasi so fo say obi so wasem kakra bi na we are no man touch you use microphone man enti jina so ma confession boy na ne wakase show boy
1: odin for appointment say
3: krista dauro ma
1: ye da nyankopon kro ya ase ye nyina ye da ne biase dankan ani de kwa so ma ben chire fm ani ma bet stress ye so se confession bia bibi o ye bia ya aza no kwasam ye meme de meji tum wo ho ampa esa say ewia so bia o bia ngidi ekọ na me pa cho wo na wo kwudie na wo ye nya aza no a okuta nya mitumi ne de ne de pa na onya mitumi ne timi na wo soma otumi ye mpa chew a wo hunu se no de nya aza asa komfo de no
3: komfo sho ba se me ka se bosmo eniwa na babu asam kra o kan no na madan no pati ase ye
1: me pa cho mate pa minya
3: bosmo ho bon sam ho but adia me pesa me kire se sika akonfo no yi ne tv so no ye trips ene niema bebre o ha akonfo ya
1: bebre ya za
3: bebre
1: eno de no kure en de menyi wachini
3: because se mokọ akom tete ya aza no nyina ka ho bi ya kire wo
0: Frankie se o frena se kwa no aka che me nkate na o ye ne nkasa mfa line ni why
1: kasa wa hini yeti yu
3: aha eti
0: okay nana ayy osofo
3: ya aga
0: namba fufu bi frewo back oh
3: yo mate
0: pikiye no na ye unko okay okay osofo hello Frankies connect in mami na yi ti free honom na ye mishwe diye nana shubo ya nisema waka nisisi yinu mipese sofu beti mi akabi atire me se bi e da sei opese obe prove show boy ni nya mere no kra wiase mi se kra be no yanim heya
1: si me fa
0: okay sofu
2: Aja.
0: Aha, na wo ka bibi. Ɛno de yɛ nyina nim sɛ yaza, but me kyerɛ wo show boy wo ba ha sɛ wo bɛ yɛ nneɛma, wo yi sika, wo yi watches, wo sini nyina yɛ tricks. Ɛno akra wo bɛ yɛ bi. Wo no akosua wo ha wo de nsuo keke.
1: O ka sɛ me de yaza.
0: Wo sini nyina yaza.
1: O bo me district sɛ yaza.
0: O sɛ me bo di kyerɛ sɛ wo yɛ bu, wo sini nyina sane
1: yɛ abra abra wo me gyina me nkyɛ na me nyɛ dwuma ne hu da wo sɛ yaza.
0: O se busu dia bebe tuma etan ka na mo me jina stadio me yis kama ba.
1: Make sure say o kan sa. Na se ne saade aso nsu nya me sa yade ade no ko jina ji. Na ka mo ocho me sie nipa.
0: Okay.
1: Ebini sa wo kan sa wo se wo sa eh wo tmenya ne funu. Na ke ye reso sie funu kromia.
0: E patcho ba yentie no.
1: Okay busa no.
0: Sofo. Akare na mo. Aha. Wo ti do kan no.
2: Me se konfobia wo yis ka bia wo boa. E ya za.
0: Aha. Enye no ano.
2: Because wo tmi yis ka. Enka gana wo sika che wo bia ara na otimi sika na wo man ye pesika ye wo man yi na nka wo timi ni sika mwa na wo bi ba na wo so a wo sa gi ni sika eti konfo bia wo so wo yi sika bia no se ye no kra enko wo sika che wo bia wo gana
1: ke me ba se me sumbusa me nya na kwashi
0: busa ne
1: osafo utie me
2: Ishobo emitiyo.
1: Mo nyankopo nshira. Ah, siwe si anan kumana emede. Me bacho, unyami ne kuta ane bacho, utimi esaya diye. Eni diye kwansu.
2: Oh, yenyame no ye niyama bibiri.
1: Ya rie bibiri wawa. Utimi esaya diye mpacho u.
2: Se, miwa life wa hobi. Se diye wati honi bi. Ena ye biye funla natuma. Enken kofo bibiri befre.
1: Diye me kanya wame pacho. Mbusa se, utimi ne kuta ane, utimi esaya diye mpacho u.
2: Bibiri.
1: Bebre me pacho ani die kwa so me bete se me ba o nanam sro ha ho o yesa ba ji me question bacho me sro me bete se yesa wo se funu nyane picture ba so nyane funu nyane apem me pacho ampa
2: me te se wo busa question bi wete o se se me ti me nyane funu a ada na me hwema ye ko do bi
1: nyane na ho
2: eso ne that time no ne nipa wo me ye ko sie no Yesu ba ya no nyeni pe nyina no sa wo yare.
1: Kasi ka kire ni se wonye din na wo kasa mi ye din ma. Me ba cho meti ya ti se so so timi nyane funu ba cho ya no kura se omubua. Ebi ano mo na e ka to so ba cho.
2: Enye se ye se enu a picture no wo de to so e ma hwe
1: ko. Ta se da bi o enye o me na me ni ya bi ba wo na e ka me buza se bi omubua na buza se. Ye timi nyane funu am. Ye timi nyane funu.
2: Ye no kure. Obi nya mota. Wi. Opa mo munyi picture no fanto so make say ya wo mo fanto so na gana fo nyina hwe
1: wonum tramo because we no small cam wonum tramo the jam ka say enye picture say me no like say so me need obi atama
0: baby na sofia we akade jamen
2: see me
0: simple question be na comfortable we see wutimi nyane o
1: o ma me wai
0: wonya ne bida
1: o ma me wai
0: yes or no wonya ne o foda
2: Dublepark. Na ye nan so se ta yare fo me go ye ncha yare fo no mu ten ye ma wu so boy woni akonfo no wan na ye ma me ni me yankopon nine na ye nche mranto so na wo bi emprofo ni nyame power em se nipa na wo kasa no akoda nyame bi ya wate din no bi bebra fa din no ba akoda nyame kono no wo che de ni nipa kwa wona na e kasa yi
1: pa mi ba pes mbese wo ma me hu bi ntampa chao ani die kwa so o akoda nyame me pa chao o ma me wo impa chao
2: Me mame. Me mame ewu.
1: Mame ewu. Na ada no anyane no.
2: Mame ka sa mecho. Me di ka ka tro se. Yesu nyane Lazarus efre nkufum. But that time no. The nipa bebre wu yi. E ma wo mu ye kwesie wo mu so Lazarus Yesu nyane.
0: Okay.
1: Yesu ta ya. Mame ewu ntina anyane no.
2: Me ka sa mecho.
0: Sofo me ba. Sofo me ba. Sofo e ya pre nyame yi. Me ba me ba. Nyame che. Akwada nyame tie me. Akwada nyame. Akwada nyame.
2: Yes sir.
0: Eh bo afu ne kase nyabo tie na ma. Me say papa ye e confirm the cultural challenge be last time. sofo bi anti ma anyi ni ti wose sofo bi obetima bom pa mo no show boy trotter from dana obegai on fansan so nu
1: yes
0: ogina ho di na adeni tutu ne hwe from otto from team dana obegai ne ko na boss machi
1: on fansan to so
0: wose de obema chance kra ma ado do sa to so on fansan to so okay eno kra fa to so
1: otto from
0: obi antumi ama papa bi de ko bɔn nusu ba ɔno kura nso ofri studio na wadi speed ni na ko wadi mirika kiriki
1: kiriki
2: ani de ase sa ona so ba ne yeye
0: da bai na ye mu betima be sia wa ha na ye men fix date de mfama mo Friday bi
2: wodi sa me ya na me bre no nti wodi afi ne waka kire me na studio nso ye brother mo tell you about me ho eti ada eye free bia no mi nya so bo nko na mi hia no mi hia be
1: ko me na ba ba
2: mi ko fra mi ko na
0: mi ne wa no nko aye
2: so bo de so ya kra so bo wa ya kra mi mi papa mi anu yo tu fo ko me ne ti so bo ti mi a onti mi papa nua no yo tu fo ko mfen ne ni a fra ne konfo aje no ti ebu akwa kuropon se so bo ni na ti de ye mi ma menum side na kona de busum fris abosum ni mi ya wo mi tu mo so bo minim akonfo mu kire wo ye small boy say e ka bo sumbo pa dia akonfo mi di wo mati ansa na me be sakra no so bo na ka wo kura dia ka wo ka wo
1: enya akra nya me same kan ho same kan ho mi mi tu e mi na me ye konfo mi na me mi na me mi tiri ba ji akirema enya obi ba bia bu ma me su wo papa kura na wo bo sumbo don ka wo bo sumbo
2: na na wo ye
1: na wo bo sumbo
2: azana woye
1: wo ni se ma ya a me ya azama ti azam se puf no ma wo fu timi na ni fu
2: wo so ba wo ni hwe woye azana woye
1: mi nyina ti wo ma me wo antima nyane no abra nyane fu
2: ya ti yesu esa yare yesu enyane ye wo fu
0: okay akore nyame tramon do so akore nyame
1: wo brutal
0: akore nyame akore nyame ti me me pese nka wo bada ko na me ma show boy be ye be display sa de na wo be ye ye no wo be yi sika ni bi no a wo che se sika na wo mu yi ni nyina ya za no me ma show boy ye bi che no se am passport bi na ko fa ba ye na emom nya se wo create bi wo ha ba bi le bi sika bi free che na bo to no yi ba ye
1: ti wi ase ase
0: wo betumi
2: ya bi eja tie me
0: me ba cho wo betumi ya sa de na ma ye na nka de am pe
2: ba
0: bi
2: me ba tie me che se de me pe se show boy ne tie ase de ani gana fo nyina ti asese show boy so wetimi sika ani na ko wetika te gana ni pe nyina ti ni yo ya ti kwatere kwase obe ma ntoma ti ni din eti obi a wetimi command di sika etu sika enkofo ba wo enso ema ne charge wo mo di sika na te se busika wo ye no emfa so obe na wo so
0: okay da be na be ba da be se one day ba na me hwese bia spirit bi eti mi ko fesi kaba abrawo jina ho a obeti ma kire se eh lisika
1: no yi na so se
0: le fare mai ni ofan how fan na na sha na sha na
2: wo de nyame ya adoma mi wo program wo wasa kropon Monday me wi ene Friday ni week no ye ni komo
0: medasi ya besa na wakasa bi wae
1: akwasi wi mbere bi
0: medasi
1: okay what matum akwasi ma men kansa ma kunkire mo ne menim how many years e wode e wajuma no eduwa bi no bi kasa on eduwa bi ya kyerenje no nse mi se me no kasa duotum kyerenje me pa na mani age kwasi be mo anhwe ya mo be kurusu wajuma no e wa bra fidi nda so bo
0: adai
1: ene se enye nsem bi na ese obi tenase abodamfo be tenase mane ka
0: bi ni sei
1: e ma obi me kancho so onyane funu just first point e wa bra ma me wo ontima nyane no
0: wo so waye bi pen eye emergency
1: se tu
0: bi pa na ba na tu bi se we die emergency bible mu se bi nimu ye bi
1: ana ye dai
0: bi nya na ewufo
1: onya na ewufo
0: eh
1: enti wo se bible mu ye ka ne
0: so na de nya me ne wada
1: enti na me
0: dada no a
1: efuru nya na se si ye fa ko jiriji kwa no ada bre me nya to se bebo wa kwa efuru bebo ruten ebeba wo nya ne furu ba akoma ye ne ho to ye
0: meba
1: akwasi wo wa sona na asole menwu ana
0: ono evangelist
1: ah
0: ontia sorry
1: ontia sole
0: bi
1: ah nta kwasi dia na ehun ye nwanwa se ke be hu so difo otiminya ni fura ko jina mo okire
0: na ko jina ji
1: ah na ko jina ji no wa start
0: we obi wo fresh bi a mo fa
1: mra akwasi
4: sika kromu ya obia be kutu ni bi kwase ma me ka sa mo nkyere mo ne anyi obi fo mbo na me pe de obia ye bia papo e boni e de ono ananim de me ye konfo a me ye se boni na me ye o se anya boni o ye me ni me nyankopon aten but ya so obi be obi frano se wo ye sofo na wo betena se no one said that me rabu soon same one me didi or be some on the deep twister and a yamano atama and Tiakosi or Kenya me samana and yana. We are yet to do one tiasa Casabia. Show by Sakan, we never come home. Because the moment tiasa seventeen baby won't let her challenge you.
0: You don't wish you better go kind.
4: Seventeen baby won't challenge you. So what do you say, dear?
0: Neighbor. Show by mamma, Minyanko. Nana, Cabra Cacrabin out tonight, Nayanako.
5: Yes, you are banned.
0: Trouble in the
5: obey the train. Eh, and I am a mamma baby, say, yea, Baha, who be made this of water, who be make a sentiano. Na, me kaisa a dino, no war. Eh, and shra, I a friend say, a dumo elko central. A quabby at the me, my dear, yes, or be family for to bid the matters and any. A police one a cocoa mammy. Cobo body near my two goods, a mamma, I would eat in our terminal. Eh, no, we know. So nti media kakra me kan se papa no onhwe so nyen adwuma so boys so nyen adwuma na na ye bi nyen adwuma na entokwa bi amem na wen mu nyina timi kwete se e bola na engusie no ehyasee obehwe na kwaji bugu enti besira no mo se ne de ne de se
0: akoda nyame
5: akoda nyame me di nyame di po akyo se ye wono akra nyame ne wono de a ene mre bi
0: akoda nyame di se yesi bibira fa fa to
5: ebi ananyo ono so ono ade mna bi atwam wodi mata wo central ho sa ma police fo no kra no nimi sa mase wo ho mo mo de beguru so pamo ne fri ho but me de me ka che me nwa be ma no onye na adwuma onye me adwuma de wo be fa ne ma bebre mu onye ah konfo ye bi yende show boy ye ne de misra mo ntokwa nye ye nyina ye keka mo na
0: ya
5: no ya azwa
0: wa hwe so wo mu
5: Me ba na za kwaya na wo be yi sane ma ni bi wa he.
0: Wutie wo do de wo de be expose di pa chere kwaya aza fo no fa so ye. Jo no ni de no. Oye he no. Wo de chira de keke.
5: Wo so atimi anya ni fu.
4: Anya ni fu.
5: Me se me ma me kwa ka me nko a. Ti me ni nka. Nti wo mra sa ma wo da kwa ho. No o me yi no. Oye ni wi ada no bi a be fa Yesu aye ne kra je nko a. Me me de ntete tete.
0: Nana.
5: Ati ni ya be ma me me chia wo.
0: Drop your number ne.
5: Before bi anim. Ah me number ni ye 0243.
0: Nana ye bi number no no. 0243
5: 13
0: 45 35.
5: Your WhatsApp number ni ye
0: 055 76 76 67 510 510.
5: Anya me yaduma ye be wura nsu. Nsu ano so so ana na tie na because sa begu. Nana juma no bi anya ne de. Ntokwa bi anim. Ada anya me baba ono otri ni no aye ba akope. Boatre. It is Ramo, Minya Bema, or so for Jai. So boys met to Fubi and Yan, young Kosia baby.
0: Shari Bessia.
4: Oh,
0: yes,
4: yes,
0: yes,
4: yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
5: yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
5: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes,
5: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
5: Mama anko kwa
0: ni
5: kansa no mun kwesha ha
0: eh ya na e kanu
4: she
0: ya ni beshia
4: ya beshia
0: eh ya ni beshia
5: ya se wo bia
0: ka
5: kro na nse no
0: me kansa she me pese hwe hwe ade we bia kosho ba bi
4: too much
0: bala so fo na iko chia ye
4: o ye so fo na betena se no wan ka unya me semo na
5: enja she
4: enja na besi
5: na ha ye ndi
4: e ba ya kwese me ba ye ndi atam e bia me ka fa se madwuma me susu ti ma me ye
0: me ba me ye so ba me ba ji
4: se ba tobia no a abososu ne kwese se kwese se
5: what go
0: no so me se wa ba buru
4: ba ba
0: e wa ba buru no
4: e ti dia no o se abosu me yaza
5: me se
4: wono no dia no
0: e ba
4: ti me ye
0: o de me ba me ba
4: e se ya de
0: am se ya ba sa ba se si a wa
6: the moments that matter in life shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are as a people. From life's first breath to its final, we always come together to support each other. That is what tradition demands.
7: Nayo na Our love for our culture and respect for tradition defines who we are as a people. Throughout the changing moments, Casa Preco London Dry Gin remain by your side.
8: Proudly produced by Casa Preco PLC. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women and lactating mothers. Don't drink and drive.
9: This advert is FDA approved.

0: Yabobia, anasi atua, atufari na yao na nkoda, anasa honamani yadia na nkwa, uba esuwa numa teche, wadisira suwa neko, anawuda benada, oyo batankasia wuhunu nyankani ya kuna fuwa mobo, enti utanua, ebebu wabo wa.
1: Minya midijwa anama waka, ene yebi yada romansi, mekwa China ni Dubai, mawari ya suwa.
0: Yesi yedia dansi yadia bachi, aguna samayi ukwa wunsa nifasu, uba wunsa bo kumiswa nafena humatrufo isu.
1: 0243-13-4535
2: and 0557-667-510.

0: obetena fidie so se wunya ne funu
1: osi nyame no anka so onyane o nyame nam no so anya ne funu pen
0: ensa no anya ne funu
1: so onchete onyane nyane funu
0: ah wahi
1: ba ko du ne siye
0: dabbi
1: accident siye ne de beto
0: o ka se ne so onyane funu
1: nyame nam so e tumu die pi
0: ama na eye no ma ebrebe na wotimi anya ne efunu nyina ade hu picha nyina aba mebo ana ana mesme confirm ne se oboa wontimi anya ne funu o mami wi ana ne wanya ne funu
1: bia no won hu bia mami wi no so
0: ohui ohui ana fezu so bi so benya ne funu so ase akonfo de anya memeba memeba e kanye so funtamba but won no mo be ye wa hanu wo se ade akonfo be ye bia ya asa
1: wo se akonfo mo gana nyina
0: ya asa
1: bro nsam krofo mo
0: ye ya asa ye ni hwe megetum se me yesika o se me do ni nyina ye fake magiatum megetum me pese wo confirm no ma won no nyankopon nam ne so ye ofri se wo nya asa ti ne make ne ye o wo se me me ya asa ena akonfo gana ha so bia ya asa akonfo nyina megino ma na bia giatum won wo nya asa no a wo so kuta nyankopon tumi no edia ba de ono akora nyame nyankopon nam ne so etimi ye won kire mienu miensa pe why metimi sayade ye metimi nya ne funu de meka so tiase ye no aka bi ba kwa sa aka ho metimi bo metimi ka wa asem nyina akere wo fa na me ne kosime ne watena ase ya na me duwa gina ne mo na maka asem a we sa asem gu asum ne ya pia ne ebusa sa asem be na me maka se de makoma so meka kere wo no wa be sa wo ka so ka se ka se che ne abu ensem
1: but see what so for people so Ghana has here we mutimi kasa
0: eyo mu fie
1: ah na sorry fie ho no ko ho ma
0: odume menima
1: ontumi nkanchi
0: ontumi hye sene nkom no me say so for so abi o hye nko hu asem ka me me disika hye me botom me ba mo nya tutu botom na me disika hye botom me jina hayai kwasi du afansa to so o mo sika ni dini sika hye botom no ta mo sika konfo ya santima ja za na tom ti konfo ni hwe wa wo bibiru pufu bibi amma hu se tu minya kopa ma otumi ama oja enti proof bi kire me show boy na minya ma akom na
1: miya za o proof kra kire no otumi keska na abaka se wo yusu spirit bi a
0: me pa cho eno ni oboy na spirit ni enti ma ginya kopa di me me ginya kopa di o petumi ama wasase so me gire di kase nyankopon
1: otumi keska show botumu a ana otumi ka de no ade a wo ye ye kire wa
0: akwasie
1: wo be ginya me wo be akom
0: enti mi nsi o tom ya wo ma eno mo di se nkom hye no
1: ebi ni ifo
0: anya ye oso o ma sebe ka fra cho mu tirewu o mtete aso de ma o bo na collect mbusa o na ti sen na sen ni asa do hu story akoma so funu akche unkom me menim de even ti mi si ara na meti e shira fe na meti o ara me ka to e masakra so meti to kra fi jina so me se du ofri so o gana ha a wo so no de wa ben wa kan sem hye unkom no me de me hu ye sacrifice ma no Woman is left, Bubba won't know by me, Pemino, but won't know by Tom from Omen Shreffem. You come as a mammy, I vet in a mamma. If I told Asia FM for a walk, Master, oh, quite tacky. Say,
1: you're top high,
0: top high on my
1: traffic light in Ghana.
0: Asia FM, Obia Betro.
1: Minimum number betu jam.
0: Fatuja,
1: me pray
0: not soft one. Was one of their comfort, the Asia confessor, Crania, Messia comfort, the year in Ayaza, Sika, you, the year in Ayaza, and my jetum. Show boy, maybe he's can be, Mayaza. Eti maji asana tu mi ni tu mi biya wano di wasi nyakupuwa na afreno osumi Yesu Kristo wamani mwosirama ni tu mi kwenye kaa babu nubi ebikula Yesu Kristo kase mbi awo chule se mbi wasi duwabe jime duwabe ya nwoma kase kasi ya sile medi wabe tia uwaso wabe nwa dubwani
1: ya nye ufuo
0: wadi ya mfe dubwani ya ntonche
1: waso mbe nye ufuo
0: wabe nye ufuo nye mebwa ana akurenya mewe prufu sa wano watimi enye ni ufuo san wo kana mebo
1: tu wo fo be na akwa kufana ba amren me be da be nya bia bre
0: na na
1: wo be nya wo fo ni bia bre
0: na na se be si ani ji de akwa be de wa
1: wo ka wotro
0: na na ani ji kwa be de
1: wa amma fo ni ba ko na ade be ya de amma ma nya
0: ani ji kwa be na wa e bi kwa ye nuji ye firi akwa be nya ye ye bi wo kwa so kra na ye na ko jina wo na na ani ji kwa be de wa e tra fe tu jina se bitu na nte kra ko tra me bo sha na me na nte ko atwa kwa chezi wo na na wo kwa nya ni firi me se me da wo mu sakura nyame so otu mi wa ben a bebi obi a woti me konfo show boy wo se de ye bia konfo ye bia yasa ampa akonfo ye yasa me jira konfo de yasa wonu a wonya yasa no ade ba akopa ne nyankopon ne kutere otimi ye me penoma me nsa won confirm ma me won kirem so otimi sayade me wa chacha bi wo ene wo ba ne boy si ya e chinanim chenachi chacha na me ka no ye frane chinanim chimachi